abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria esaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Esaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bwe owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjuddeneema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzza buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeeka ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Pati omuzza buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyuwa ky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu

0: mwagalira ddala ate kuba njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe.
1: Essaala y'okubonerera.
0: Katonda wange, mboneredde nnyo ebibi bye nakola kuba ggwe mulungi ennyo omwagalira ddala ate kuba nkyawa ekibi ampeeredde ennemba yo. Oyo kuno sigenda kujeemera.
1: Bikira Mario Mutu.

0: Nkuluze ya magezi, nsuwe yu mziki, nevi ya mizanyo. Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia. Webali kutwega tako kundachikabili musatu, nsuwe yu kweresa wa musamvu. Kade kafeka sala ya Maria Gachami sana. Era, ne Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda, amazo kutwega tako. Twega teko, mukasera kano, katugenda musala.
1: Nyele pati, nelia mwana, nelia mwe mtu kilivu.
0: Amina.
1: Olunaku lwa leero lukulu nnyo mu ggwanga lyaffe. Anti olwa leero tukuza olunaku olw'obwetwaze bw'eggwanga lyaffe, Independence Day. Zaalirwa ezitinga ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa October, omwaka 1962. Eggwanga lyaffe lwe lyafuna obwetowaze, kati nga giweredde ddala emyaka 64. Okufuna obwetowaze bw'eggwanga kyategeeza ekkomo ery'obufuzi bw'abamatwale bannayuganda bwe tutyo ne tutandika okwekulembera n'okwekolera ku nsonga zaffe. Ekino kitegeeza nti twafuna buvunaanyizibwa okukulembera ate n'okulaakulanya eggwanga lyaffe mu buli kkowe, oba bya bufuzi, oba bya nfuna, ebya bulamu, ebyengunjula, embeera z'abantu, ebyeddiini n'ebirala byonna byesikoonyeeko. Ekyo kye kitegeeza okufuna obwetowaze nti kaakati luli twabanga tutunuulidde bali abafuzi b'amatwale nga be balina okutuyiyiza, nga be balina okututetenkanyiza. Naye kati nga tumaze okwetwala, obuvunaanyizibwa bwadda mu mikono gyaffe. Bino nno byonna nga bwe mbikoonyeeko, ffe tubivunaanyizibwako okubitetenkanya. Abalala bwe baba nga batuyambyeko, mpozzi bo baba batukwatiddeko bukwatizi. Kaakati ekyebuuzibwa kiri nti obuvunaanyizibwa buno obwatukwasibwa bwe twafuna obw'obwetwaze tubutuusizza tutya n'okutuuka kati emyaka giri 64? Gw'owulira oli musanyufu olw'ekyo kye tutuuseeko? Nandi ky'olaba ng'ebintu tebitambudde? Naye abooluganda mukkirize, leka twebaze Omukama Katonda olw'ekyo kye tutuuseeko ekirungi mu bbanga lino ery'emyaka 64. So ate n'ebitusoomooza nabyo tukyalina bingi. Kale nno bino ebitusoomooza bye bireetera n'abamu okulowooza nti okujaguza tekulina makulu. Si lwakuba nti tewaliiwo birungi bye tutuuseeko, kituufu bye tutuuseeko ebirungi nkumu. Oli tayinza kugamba nti emyaka gino gyonna 64 tewaliwo kalungi, waliwo ebirungi bye tutuuseeko. Omukama tumwebaza. Naye nga bwe ngambye nti ku ludda luli olulala waliyo n'ebirala bingi ebitusoomooza. Ebyo nno ebitusoomooza, ebituleemeredde, bye bireetera n'abamu okulowooza nti okujaguza kuno tekulina makulu. Obuvunaanyizibwa obw'okuzimba eggwanga lyaffe bwaffe ffenna, newandibadde abakulembeze baffe ate bo be balina okutulambika nga batukulembeddemu, be balina okutukwatira ettawaazi, okutukwatira omumuli. Naye ng'omulimu gw'okuzimba eggwanga lyaffe nga tuli bumu nabo, tewaliwo agamba nti ogwo si gwange wabula gw'abakulembeze b'ensi bokka, oba abakulembeze b'eddiini bokka, oba abakulembeze b'ebyobuwangwa bokka. Omulimu guno gwaffe ffenna. Kale nno obumu, okuwuliziganya, okuteeseganya, ate naddala nga tuwaŋŋana ekitiibwa, bannange bino bikulu nnyo era bye bijja okutuyamba okwongera okuzimba eggwanga lyaffe nga kye tunoonya kye kiriwa. Tukulembezaamu ekigambo eky'obumu, so si kukulembezaamu ebyo ebitwawula, wabula leka tukulembezeemu ebyo ebitugatta. Leka wabeerewo okuwuliziganya. Newandibadde ndowooza zaffe zisize ezimu, ate nga gwewama tolindiridde nti abantu ffenna tujja kubeeranga n'endowooza emu. Ekyo tekiri mu butonde bwaffe ng'abantu. Katonda bw'ati bwe yakikola, buli omu ng'alina endowooza eyiye, buli omu ng'alina enkola eyiye. Naye ng'ate obumu buno, newandibadde waliwo ebitwabula, naye ng'ate tusobola okunoonya obumu ne tuba nga tutambulira wamu. Naddala nga waliwo okuwuliziganya, waliwo okuteeseganya, ate nga waliwo n'okuwaŋŋana ekitiibwa. Bino bikulu nnyo mu ggwanga lyaffe. Mu byonna nno, leka tukulembezeemu obulungi bw'eggwanga lyaffe, so si byetaago eby'abantu ssekinnoomu. anti ensi ya penga ba mujiraba abantu banje bakulembeza mwe byetaako byabwe nga sekinom oli bwabeera omukulembeze mu bino ebyobufuzi n'akulembeza mwe ebintu ebibye ng'omuntu sekinom kyetwetaaga kyekiribwa kyetwetaaga kwe kukulembezaamu obulungi bw'eggwanga lyaffe ekirungi kyetwagala eggwanga lyaffe libeere leka abooluganda kitandikiraawo we tuli gw'oba osooka okukibeera oba oyagaleddwa eggwanga lyaffe libeere ettebenkevu gw'oba osooka okubeera omutebenkevu oba toyagala buli bwanguzi mu ggwanga lyaffe gw'oba osooka okukirwanyisa nga tokikola oba oyagala ekigambo eky'okuwaŋŋana ekitiibwa munno gw'obeera naye muwe ekitiibwa munno leka kumunyigiriza leka ky'oyagala eggwanga lyaffe libeere kitandike naawe kale nno bannange mwenna mukkirize kambaagaliza okujaguza okulungi okw'olunaku lwaffe luno leka twekembe okukolerera n'okukuuma emirembe ng'entandikwa ey'okukulaakulana gye twegomba okutuukako ekigambo eky'eddembe kikulu nnyo ekigambo kya katonda ekituweereddwa olwaleero mu buddakiika buno bwe tulina kigambye ki ekigambo kya katonda ekituweereddwa olwaleero tusisinkana mukama waffe yesu kristo alina omuntu gw'agobyemu sitaani kaakati amaze okumugoba mu sitaani laba bali abayudaaya kaakati yesu bwekiba bakimusibyeko bagambye batya anti bagamba mulowooza amaanyi g'akozesezza ga bwakatonda nedda wabula amaanyi g'akozesezza maanyi ga beelizebubu ono beelizebubu nga ye mukulu w'amasitaani kaakati mbu ge g'amaanyi g'akozesezza okugoba sitaani mu muntu oli abooluganda sitaani y'omu ku mulabe waffe atuli bubi era okuva lwe twabatizibwa baatugamba nti tuli baakulwana ne sitaani n'emitego gye awo nno abooluganda leka sitaani tumulwanyise etwebuuza nti tuyinza kukola ki nga tuli mu mbeera ezo ez'okusoomoozebwa kwegamba ng'omulabe sitaani atuli bubi abooluganda sitaani newandibadde waali ekiddukiro kyaffe leka kibeere kristu awali kristu sitaani si kantu leka nno twekwate kristu atugobe mu sitaani sitaani oyo atubonyaabonya kino nno kitwagaza okubeera n'okukkiriza okunywevu tuleme kuterebuka nakuggwamu ssuubi nga tulowooza nti obwaffe bukomye kristu waali okutujuna kaakati katulabe evanjiri ey'olwaleero egambye eki tusoma mu Luka omutwe ogw'ekkumi n'ogumu olunyiro lw'ekkumi n'ettaano okutuuka ku lwabiri mu omukaaga katugifunze bwe tuti yesu bwe yamala okugoba sitaani abamu ne bagamba nti amasitaani agagoba kuba beeruzebubu omukulu w'amasitaani abalala nga bamukema baamusaba ekyewuunyo ekiva mu ggulu yesu n'abagamba bw'ati buli bwakabaka obweyawulayawulamu buzikirira ne bweba nnyumba egwa oba sitaani yeetemyemu bw'atyo obwakabaka bwe bunaanywera butya oba nze amasitaani ngagoba kuba beelizebubu abaana bammwe bo banaagagoba ku bwani naye obanga amasitaani ngagoba ku lw'amaanyi ga katonda awo nno obwakabaka bwa katonda butuuse mu mmwe ataba nange aba mulabe wange era atakuŋŋaanya nange asaasaanya omwoyo omugwagwa bwe guba guvudde mu muntu gutambulatambula mu bifo ebikalukalu nga gunoonya we gunaawummulira bwe gubulwa ne gugamba nti ka njenzire mu nnyumba yange mwe nava ne gugenda ne gusiŋŋana ng'eyereddwa ng'etimbiddwa awo ne gugenda ne guleeta emyoyo emibi emirala musanvu egugikira obubi ne giyingira ne gisula omwo okuva olwo omuntu oyo n'aba mubi okusinga nga bwe yali luli y'eno evanjiri gye twebuulirirako olwaleero evanjiri eno leka tugiggyemu ebitundu bino Yezu tumusanzo lwaleronga yanukulabo abali bakimusibako nti akozesa amaanyi ga sitaani mu kukola ebyewuunyo. Bannange nga kiruma oli okusibako ekintu ky'otakolanga. Ate n'agezaako okufumbirira obujulizi naye ng'ate olaba n'obujulizi bwafumbirira nabwo nga tebugatta. Kino bw'obanga okirimu tekyasookera ku ggwe. Ne Mukama waffe Yesu Kristo olwaleero tumusanze. Bano Abayudaaya bali mu kufumbirira obujulizi naye ng'ate obujulizi bwabwe olaba nga tebugatta. Kaakati Kristo abaanukudde atya? Tulaba Kristo bwe yagoba sitaani mu muntu, wandirowoozezza nti abantu bandisanyuse era nti bandisiimye. Naye bannange si bwe kyali. Wabula tulaba nga badda mu kumusooba, adda mu kusoomooza buyinza bwe. Baamugamba nti amasitaani agagoba kuba Beeruzebubu omukulu w'amasitaani. Oboolyawo eyawonyezebwa teyali muntu waabwe. Anti era nga kuno bwe bagamba nti gukitaliiridde nnyina nti linda bukye. Tewaba kufaayo. Abantu bano tubalabamu omutima ogw'obutalumirwa balala. Okuwonyezebwa kwa munnaabwe kwandibaleetedde essanyu naye si bwe kyali. Abantu abo bannange tuleme kubafaanana, tubeere n'omutima ogulumirwa abalala naddala abo abali mu bwetaavu. Ekirala tubeere n'omutima ogusiima nga waliwo ekirungi ekitukoleddwa. Munnaffe ng'alina ekirungi ky'akoze tukirabe ate era tukisiime. Tweggyemu obuggya obutuleetera okusoomooza ekirungi ekiba kikoleddwa olw'okwagala okumufeebya. Obuggya obwo emirundi egisinga bwe butuleetera ekyo oli n'ayagala afeebye ekirungi munne ky'akoze. Kristo abaamuwakanya yabakola atya? Teyayolesa bukyayi, teyakozesa bisi okubazikiriza, wabula yamanya nti ekibi kigololwa na kibi, wabula kigololwa na kirungi. Kristo yayita mu kulambika nsonga mu butuufu bwazo. Abantu Kristo baakimusibako nga bwe mmaze okukyogerako nti akozesa amaanyi ga sitaani okugoba sitaani. Kino kitegeeza nti sitaani yali yeetemyemu ng'ali mu kwerwanyisa. Kyeyava abagamba nti buli bwakabaka obweyawulayawulamu buzikirira ne bweba nnyumba egwa. Oba sitaani yeetemyemu bw'atyo obwakabaka bwe bunaanywera butya? Kaakati wano bannange kye tuyigawo kye kiriwa. Tulaba nti mu Kristo temuliimu nkulu bbiri. Kristo tayinza kubeera wa Katonda Patri ate n'addaamu kukkiririza mu bya sitaani mbw' akozesa amaanyi ga sitaani. Yaabaffe Yesu amaanyi ga sitaani yali ageetaaga kubanga awali Kristo ne sitaani yennyini akankana. Awo nno Kristo obuyinza bwe buli waggulu nnyo okusinga obwa sitaani era nga Kristo yali teyeetaaga maanyi ga sitaani okubeerako ky'akola. Kaakati nno naffe wano Omukama ky'atwagaza tuleme kubeera bankulu bbiri. Eno oli wa Katonda ate okugulu okumu nga kuli eri ewa sitaani. Katonda waffe ono gwe tusinza Katonda ono wa bujja, ayagala tuwemwemalize, ayagala tumuwe ekifo ekisooka. Awo nno leka tumukkiririzeemu ekifo ky'okwesiga eri ebitatuuse. Katumalira olunaku olulungi.
0: Amiina. Kekasero twegatteko ku 755-4-8-7-8-9-4-9-3-0-2. Ate message ujiteka ku WhatsApp ku 755-4-8-7-7. Hello? Hello?
2: Tente z'ennyumba n'emirimu gyatagala bagasabira ku mwana wange Nabbale Magureti ne maama wange Kyala Namakula Kulifa ne mukwano gwange Nakaliisa Maria. Twaza olunaku olulungi madamu Lia nga bwe tuweereza.
0: Tweyanzizza nnyo, beera bulungi Tate Nabbale. Hello.
3: Antiriri ya ni mwela kutuwele zako nefaza. Katuwa zako faza wangi ya kitabila anda kwa wambi bulika sela. Antiriri ya ni onajua ni mwela nzala faza sabile koko kusangu na chuwala maria. Mwili mwela wambi kutuwele kutambula. Na wantubo nara inazutuzi wambi. Atuwele kubasa vila kumkani. Antiriri ya ni mwela bundi nefaza.
0: Kale tuwe wow. Anziza nyabu na wevela bulunji. Hello?
4: Mama, siyo te.
0: Bulunji sebo, siyo te sebo.
4: Sini makai sebo. Mada sebo sa vile kona ino jafari kitambula bulunji. Makaza kwe. Zimu da gwe likaliona. Kwa kompleta.

Ayi Katonda, omuyinza wa buli kantu ataggwaawo, gwenno mu kisaakyo ekiyitirivu, atugabira ebirungi byo okusinga ne bwe tusaanira, era ne bwe twegomba, ekisaakyo kituyiikeko, otusonyiwe ebibi ebitulumya omwoyo, otwongere ne kye tutaguma kukusaba. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama wa.

Besimye abatereka ekigambo kya Katonda mu mwoyo omulungi ne baleeta ebibala nga bakuluusana.

0: gwe wama chisanyi nokute kwa tute kwa chitufu deremu mtu vira nukulokoka. Gwe muka mapache mtu ikilivu katono minza wabuli kantu. Fokweba zabuli jona buli wantu. Anti wagere kabyo na ebidi monsi. Note tenkanye ebisera vyobude. Okugenda aga bifuka fuka. Chokaba watondo muntu. Wamutonda nga kufanana. Nomu wanevi ntu vyo na ebye unisa. Abira bilire. Vyo na vyo watonda abifuge mulinya lyon. Era sobole okukutendereza mu bitonde ebyo ng'ayita mu Kristo Mukama waffe anti yo anti ye yoyo ensi n'eggulu gwe bigulumiza bamalayika ne basaba malayika gwe bakowoola mu ddoboozi eritasalawo nti mutuukirivu
1: mutuukirivu
0: Mukama Katonda wa magye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko omwoyo wo bifuke ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubona abana kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira ekyamagero ekyokukkiriza twatula okuzuukirako okutuusa lw'olijja kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukirakwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba tukwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza fe abagaba n'omubiri n'omusaayi ebya kristu mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu jjukirayi Mukama kereziya wa bunye enkulungo y'ensi mugize yenna okwagalana wamu ne papa wa Fereo w'ekkumi n'abana n'omwepisikopi waffe Paulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwawulirwa mu bunaddiini ne mu bufumbo obutukuvu jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkiriza bajjeyo gy'oyo akaayakanira mu kitiibwa jukira n'abafu bonna wagira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutenda n'okukugulumiza wamu ne maliombereva omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obw'edda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristu Gwe Katonda pati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omuyita okufuna n'ofuna wamu naye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe nga Mukama ffe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tukoma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu otuleera emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukolera obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tukirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebe nkala watali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukukkiriza kw'ekereziyawo kkiriza okumwa emirembe n'okusa ekimu nga b'oyagala gw'awangaala n'olamula

0: says, happy birthday to you. Navane Junji. Mulinja la party ya mwane ambayo ya mtu kilivu. Aikato no minza wali kantukwe wazole chilabo chovulamu. Tulibalamu lwa kuwela gwe. Aba nabo naba kuza mazali waga gwe. Nadala oyo mweleza wa teroku uliriza. Radio ya Feno Sapienza. Ne Mr. Junju. Naba labo nabo nanga mkuza mazali waga mwolo na kwa lwalero. Ne Father John Baptist Semaganda. Weye kongeru kuli. Mwena mkisa guno tukuba sabiro muka magubawe. Musobolo kuwela abantu bakatonda balungi bakuma. Ate chilabe chobulamu. Mchikose bulungi nga muwelezo omukama munsi muno. Omukama oyo aba w'omukisa oyo patiri ne mwana ne moyo mutuukirivu.
1: Amina.
0: Omukisa ogwo gubeere nammwe ate gubatuuse ne mulamu ogutaggwaawo.
1: Amina.
2: Baka, obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa ku na Midyango High School kulama.
3: Omulonya ampuliriza ku Radio Sapienza, kulamu sizanyo. Oluganda ampuliriza na ddala muguno omwezi ogwo kitoba. Tosobola kujaguza nga teweebuuziza ndi ngudde wa. Kwe ko kujukira kubanga bagamba ati ne mama Maria nga malaika Gabriel amaze okumubuulira nti alizaala omwana. Yabiebu ulirirako, twebaza obuwanguzi, betu isemu, tufunye abakulembeza abenja ulo, netuwebaza, abasaseredoti bameka, betufunye mbanga lino. Atene tuweza obuja, tulaganti, tulibono onyi, tuetago kusawe ichisonyi uo.
2: Obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Ngabo kutusibwa ku na Midyango High School kulama. Esomero lye kyasa kino. Olwe esomesa yaadyo. Enfayo y'abasomesa. Enkwata y'abaana nunje bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa esomesa y'omutindo mu Uganda. Tedikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka. Wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tusangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono kwa kwa kono. Okumanye bisinga ukuba kunoti musamfu noti. Mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abidi mumukaga. Opa kunoti musamfu munana bidi. Musamfu mumuenda. Musamfu mumukaga. Anamu bidi.
4: Eno jowuli lisa chenda munya katunye zenya fama.
5: Radio Sapienza.
6: Radio Sapienza.
5: Radio Sapienza.
7: Radio Sapienza.
5: Sapienza.
4: Eno jowuli lisa chenda munya katunye zenya fama.
5: Radio Sapienza.
6: Radio Sapienza.
5: Radio Sapienza.
7: Radio Sapienza.
5: Sapienza.
4: Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi munana. Ezo mtuntu. Time check kutusi wako. MTN momo. Sasula momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa. Eroze ule mkasera woze takira. Nyigaste momo kaga tanu star.

0: naye nga tukola kasavu kanyama, kasavu kanyama, empira jigendo okubeera nga gisambibwa waneno munda mugwanga mu Buganda Regional League, Regional League, empira jigendo okubeera nga gisambibwa ku weekend. Ndoza ajino jajja Sunday eri eneddako, atusoke tujireke ejja Sunday eneddako. Wetu genako kuma uli agatambloka walieri emitala wa mayanja ama uli agatambla ngawe gali ngawe gasubudo kubewe subudo kubewe ngangafuna mtendesi wa kilabe Manchester City ama nyidu anga Enzo Maresca asubudo kubewe ngavayo na ategeza antino mwagzi ali uwamune klabu ya Manchester City jake na masudo kubewe ngatendeka agama antino yandisigate yega taklabu wene ya Manchester City ni wankubadenga yandisanze niwe yandize nga klabu enu bamaze okubeera nga bagisingiza emisango 10-11 juzi gye bagisingisa yagamba nti era ne bandibadde nga bagisingisa nga tannaba kujja era we bandimugambidde nti no jangu yandisigadda jja n'asigala ng'omutendesi wa klabu enu ya Manchester City. Maresca bino abyogedde ategeeza bannamawulire mu lukuŋŋaana lwa mawulire olwatuzizza olunaku olwali mu kibuga Manchester nga beetegekera okusamba klabu ya Liverpool ku lunaku olwe Sunday. Maresca ategeezezza awolereza klabu eno ya Manchester City nga agamba nti no agikkirizaamu nnyo era ebyo byonna ebyaliwo tebyesibye ebyagiviirako Manchester City eno okugenda maaso n'okubeera ng'esitukira mu bikopo byonna byasitukiramu wakati w'omwaka gwa 2009 ne 2018. Ebyo bagamba nti no baakwata ssente ne bazisaasaanya mbooli w'amateeka agamba nti nebyesibye ebyagiviirako okubeera ng'esitukira mu kikopo ekyo mu bikopo byonna byasobola okubeera ng'ewangula naye n'agamba nti bajja kugenda maaso okubeera nga bajulira bajja kugenda mu kkooti basobole okwongera okujulira ku byonna ku misango gye bagisingisa nga klabu eno ya Manchester City. Wabula agambye nti ye mwetefutefu okusigala nga atendeka klabu eno ya Manchester City naye basalawo ne bagamba nti no bagisazeeko jeza wansi ajja kusigala nga mutendesi wa klabu eno ya Manchester City era ni wansi eyo ajja sigalira ddala nga mutendesi wa klabu eno ya Manchester City. Tumanyi bulungi tino yaliko amyuko mutendesi wa ttiimu eno ya Manchester City mu biseera Pep Guardiola uya wangu ya kebi kope visa tubenzo kuita treble msizoni ya bili ama kumi ya bili mwebili bili ama kumi ya bili mwesatu omsajono ya liya miuka Pep Guardiola bwato agamantino ya die hard wa klabu ene ya Manchester City era sentezo za agamantino Manchester City ya saasanya obukade wa pounds vwenda agamantino usiwe wajivira kukubela nge wangu lechama zima ya lika kubi yu ya liye kubila daliranga bili ya liya jesese tuza ya liya jisembelela boba aliba sabula era manji tebaga joo ku klabu ene yu ya lika kubi yensonga lwaki agenda maaso n'okubeera ng'efutiza ne sizoni eyo n'esobola okubeera nga ewangula ebikopo bisatu omulundi gumu. Katusoke tukole bweti ate era tukomewo.
1: Kagenze bw'ebyemizannyo 10-26 asemberedde wanyumira anti ayingidde omutendera ogwokubiri ku buli kibinja kuyitako babiri ababiri cwe ne baddayo mu kulima tosubonga okuwuliriza kakensa omutendera ogwokubiri okuva ku manda okutuusa ku lwokutaano essaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire butereevu ku mpewo za radio Sapiensia luno olutalo lwa pikipiki n'ebirabo ebirala bingi nnyo era bano betusibira okuva mu gurupu e ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 9 Mayombe Simon awagira Manchester United FC ne KCCA FC nga kidde mu ttiimu Sentinel Ganda Sudaisa awagira Manchester City FC Lucida David wa Chelsea FC ne HC Villa ajidde mu ttiimu Jejand Kabasa Sankubuke Daniel awagira Manchester United FC Ava Nansana ajidde mu ttiimu St Joseph Nansana kakensa w'ebyemizannyo awagiddwa aba Alley Route Limited yabasangibwe na Lukolonge Industrial ya Mutundwe abakola ebyokulya ebiwoomu Marie Solomon Leadership Vocational Training Center Ndeva St. Peter's SS Nsambia Intidia Center Wakaliga Basangibwe na Tete Wakaliga Road Nemutundwe Mutesa 2 Nasarwandi Primary School.

kuchenda mnyaka tonyeze nyafama radio sapiense nkuruza ya magezi nsulo ya mziki nebye misanyo atu chalimu programu nsulo yebye misanyo Ben Musanje anze tudeo mstudio zoro na kololo aliru na inga mbatege zantino jika kensa chavu mbuja ilangi na kuzomwezi mkaga December echinuja chidio kuwela nga chibwero mwaka guno gwenyini waliri kunyu Royal Gardens enansa na kabumbi jichidio kuwela nga chigwera ntujo radio sapiensia ntujo goodbye abiri abiri mokaga abayimbi ntumoni abagendo kuwela nga basanyusa kuna kubanga kakinsa na ija jo kuwela nga chigwera abayimbi okuli Spice Diana abibi nyanyanyanya suna ben ne mune mbazira tone abajia kuwela songa tindax katel ajia kuwela yomu kubakulembe de ate maulana nrein bakazanyi kilizabo obaba nabitona naboba jia kuwela vel na chitendo muyimbi aida mugo kusara kose zisi ya visi ya smukome henwe mwanje chibijigiri banch ngawo inzo kuweranga oba nokola yosonga te ankujukiza tino kuingira mutwalo gumugo ka mutwalo gumugo ka kitegeza ntina kati ocha subulira dalo kuweranga osondo mutwalo go sula 10 zigenda okutuke nakuzo zibera 10 zoka zigenda okugwayo osula inza nokusula ebitano bitano mutwalo gugugwayo gugwere yuddala tutukira ngina kuzo mwezi mukaga December wo mwaka guno omutwalo ogugubera gwawe deda angamba gwate okukwata omutwalo ogumu omulundi okumusolo osula ebitano bitano gwe amanyidde okuzirya nga wotereka yote ziwera na 12 nga waziri deda ukyasobola okugamba muno gwesiga nomugambo manyi ogira oterekera koko kubina ebitano bitano kwanga nina kyensonda nina kyengoba omutwalo ogwo n'ogenda otuuka ngina kuzo mwezi mukaaga naye osobola ofuba okulaba nti nno oli waziterekka tewabeera mmese kubanga akyayinza okugamba nti ne mmese yaziwaludde n'ezitwala ofuba okulaba nti waziterekka tewabeera mmese ate nga naawe tofuuka mmese kugenda kuzijjayo kale embeera eyo otuuke ngina kuzo mwezi mukaaga ng'ezikuyingiza weziri aba VIP abakolamu emitwalo gyabo gibeera gibeera ebiri joka sabiri wabula ebiri ekintu si kya kukalubiriza bantu ekintu si kya kukalubiriza bantu emitwalo ebiri asonga ate nammwe abateba abagamba nti na afe twagala kutuula nga we twemanyi tebo yaffe emmeeza yaffe tujagala mugituterewo olwedi ezateereddwawo dda emitwalo 50 ngebateekako akapande nti nno eno reserved ya mukungu gundi oba yabakungu gundi oba yasomero gundi oba ya kampuni gundi oba yaba ekyalo gundi kale no namwe abalina programs zemwe bulamu group zemwe ne mugamba nti no timu gundi timu sagala galamide timu ensulo y'ebyemizannyo timu zonanga bwe hizo zinokolayo kale no tugamba nti nawe emitwalo 50 jojo okubeera ng'okwata etebo ebawebwe oba emmeeza ebawebwe naye ng'omukisa nagwo guguno Lyon Youth Premium Investment Limited beetaaga abakozi abalina abali wakati w'emyaka 18-30 okolera wano mu Kampala n'emiriraano nga wamala primary y'omusanvu ba P7 n'ekibiina ekyokuna bakiyite senior 4 nga wabimala ng'ogamba nti nabimala era n'ebibuuzo byedda certificate gundi njirina ebyange bibi nebiraga nti nno nagimala sigamba nti nno wagimala ng'ate munaye ebibyo tebyadda ng'ebibuuzo tebyadda baagala ebyaba abadda baagala ebyaba abadda nga basobola okuwa obujulizi nti ddala baakola ki baabimala nga bawaayo ebipapula byabwe kale nno aba P7 na okuva ku P7 mpaka ku senior 4 awo wakati awo bebeetaaga emirimu giri mu bino ebitongole aba shop attendants bano be babeera maduuka nga baweereza beetaaga 10 so ng'ate ba receptionist aba batuula awo okwaniriza abagenyi okufuna amabaasa okufuna ebibeera bireeteddwa beetaaga 5 ate tekiriiko muwala oba mulenzi
asonga ate aba supermarket attendants bana ababera mu supermarket okulagirira abazogula ebintu ebyenjawulo n'okubafunira aba batasobola kulaba bibaze kugula oba n'okubategeeza waliwo abamu abamanyi okukyusa emiwendo gibeera giteereddwa ku bintu kati bano bajja ne bagitereeza abantu basobole okujja ng'emiwendo egyo kwegiri bakashias beetaaga mukaaga bali abakola mu supermarket beetaaga 12 abakashias bano abakwata ssente nga waliwo abaguze beetaaga mukaaga so ng'ate abakuuma ebibeera ebyamaguzi ebibeera bireeteddwa ne biterekebwa mu store ez'enjawulo boyinza okuyita ba store keepers beetaaga 7 bapakazi bano abapakira abapakinga ebintu ebyenjawulo ebigenda okutundibwa beetaaga 15 so ng'ate ba office managers beetaaga bana ate ba sales agent bano bakitunzi beetaaga 20 bo beetaagira ddala abawera beetaaga 20 ne bakalani ba secretary beetaaga 3 bokka ew'okusula bagamba nti nuwe wali era n'omusaala mulungi ddala okutandikira ku 30,000 nga kwe kuli ne allowance nazo bazikuwa kwali okumanyera ebisinga bagamba nti no essimu za manager weziri mukubire mutuukirire nabye mbasobodde kubeera nga nkutegeeza naye nga nsuubira mbibaseeyo mukubire mu bwangu kubanga bagamba obwangu gwe mulimu mukubire ku note 7 0 7 0 7 5 4 5 6 oba note 7 7 7 note 8 7 8 6 3 oba 0777-08-6339 mukubire manager asobole okubeera nga kugamba nti akuwa obudde bw'olina okugenderamu okusobola okwefunira omulimu.

mukilabu ya Manchester United waliwo mvubuka manyudwa nga Jeje Gabdiel. Jeje Gabdiel mvubuka oyo aina ne family ye aliwa mune family ye bonge dokte kamwa manyi okusindikirizo mvubuka na ve mukilabu ya Manchester United agavayo galagantino Man United elabikantino echa inengeri jeta je cha mtangide mo kufuruma kilabu eno kubanga tebagala aveo kubwerere nechitegede ko tino balabika tino baina clubs club je bakanyiza nayo era bakanyiza ne club ene ya ne family yo mvubukono singa bafuna bukadde obutaka wansi wa munana mvubukono lo club ya Man United ja kumutegende jabuvudde ko ma clubs agaira ko dala kuri club ya Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich ne club ya Paris Saint-Germain baso lokubera nga basinkana mu bakungu mu club ya Man United bateseganya ku mvubukono kajeje Gabriel ne family ye bali basubira antino boli ya kumpira wejise na dela kumpiro kwa Man United kwa tunka mchampions league ne klabu ene manjibu wanga saba na bali basubi dentina inzo kubamuke dachika makumi avili na mpiro kwa Carabao Cup kwa tunka ne Brighton bali basubi dentina ainzo kubamuke dachika makumi avili na yomvubu konte mamu wako ya dedachike mne chima nyizanga wa family kwa tulibata niko kumusindiki zanga bali basubi denti kumpira jino singa alavi kako oboli yao waliwo mukisa mungi nnyo mvubukono okusobola okuba ng'atandika okukuba mu Premier League nga kye kigendererwa kyabwe ne tekyalabika kati batandise okugamba nti nedda ekimala kimala omuvubukono tajja kuvundira ano mu club ya Man United ng'ate kitone omupiira gwakuba mungi bamutagende abafamire ye abajeje Gabdiel baagala omuvubukono bamutagende ne club ya Man United egamba nedda ati tujja muta kugendera ku bwerere wabula twetaaga akasente singa batuwamu obukadde obutaka wansi wa munana tujja muki zasobola okubeera nga yeeyongerayo kati omutendesi wa Brighton amanyiddwa nga Fabian Hodzler asobodde okubeera ng'afuna amawulire agesema agamulaga nti no waliwo abazanyi abagenda okubeera nga bakomawo mu kampu bawererako ddala basatu nga beetegekerwa okubeera nga basanyuma omupiira gwa weekend Brighton Sunderland egenda kubeera ng'esamba ku weekend ne club eno ya Brighton naye nga Brighton egenda kubeera ng'esamba ne Sunderland ku weekend era nga kitegerekese nti n'abazanyi basatu bagenda kubeera nga bakomawo okusobola okubeera nga bakupa omupiira kuno kwe kuli Captain Lewis Dunk Kosali ne Jack Inchelwood abagenda kubeera nga bakomawo mu kampu okusobola okubeera nga basamba so nga ate n'omuzanyi Yasin Ayali naye asuubira okubeera nga dda oluvannyuma lw'okubeera nti no ku international break teyasobola kubeera nga kuba ate ne ku mupiira gwe basobola okubeera nga basinkana club ya Arsenal bagozi 3-0 era omuzannyo ono teyasobola kubeera nga asamba kati asuubiddwa okubeera nga akoma kati omutendesi Fabian Hensler afunye amawulire agagamulaga nti nga bagenda okusamba club ya Sunderland omuvubuka ono agenda kubeera nga akomawo okusobola okubeera nga abavubuka abo basatu we bali abayinza okubeera nga babamu okusobola okusamba omupiira ogwo kati mu Newcastle omutendesi Matthias Giles amawulire agavayo galaga nti no naye asobodde okubeera nga naye afuna amawulire agesuubi agalaga nti n'abazanyi basatu bagenda kubeera nga badda mu squad egenda okubeera ng'esamba Coventry City kunako Remand and Premier League omukubo ye Brazil Joelinton agenda kubeera ng'akomawo Nico Gonzalez naye agenda kubeera ng'akomawo kusa ne Dan Ban basuubira okubeera nga basamba omupiira ogwo bagenda kwamba omujoozi gwa Newcastle so nga ate Lewis Milley naye asuubira okubeera kubaawo Jess Lee omutendesi oyo ategeezezza bannamawulire mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuusizza olunaku olwaleero ntino asubira n'abazanyi abalala okuli Amal Dedic okubeerawo kusa ne tino Livramento naye asubira okubeera nga waali ne William Osler naye asubira okubeera nga waali ne Aton Elanga kusa ne Jacob Ramsey ne Ramsey we bali bayinza okubeera nga kuba omupiira ogwo so nga tetuvuddeyo keyo ne tugendako wali eri mu ggwanga lya Germany amawulire agavayo mu Bayern Munich galaga sporting director wa club eno ya Bayern Munich amanyiddwa nga Christopher Freund asobodde okubeera ng'ategeeza bannamawulire mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire club eno lwetuuzizza olunaku olwaleero n'ategeeza nti no kapitaani waabwe Harry Kane kapitaani w'eggwanga lya Bungereza Harry Kane ate nga ye mutebi waabwe nakinku tebannaba kubeera nga batuuka kukkaanya kw'okuzza endagaano obujja
kujja waliwa maulira gabadde gafunye ntino bandibanga batuse kukukanya okuzza endagaano ebujja ngaleche era kisubirwa takadde kuna banminichi ejja kubanga ewa hurricane endagaano mutuusiza ddala mu mwaka gwa 2029 bwetyo bwaba atyo babadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire nga werekeddwako omutendesi Vincent Kompany afraud asobodde okubeera ng'ategeeza nti nno si bituufu ebyo byafulumye era nga basuubira nti naye nga enteeseganya zikyagenda mu maaso naye nga si bituufu nti bino balina okukkaanya kwe baatuuseeko tewali kukkaanya kwonna kwe baatuuseeko naye ng'enteeseganya bazisuubira okubeera nga zijja kuvaamu ebirungi gye bujjako maaso awo hurricane ku myaka 2023 gyakyalina egy'obukulu akyasobodde okuteekawo omutindo bali club ya badminton kuva lwe yajegattako ng'ava mu club ya Tottenham Spurs mu 2023 ate ebyegoozi 15 mu 2 mu mipiira 15-4 yakagenda maaso n'okubeera ng'asambera awangudde Bundesliga Golden Boots ezo asinze okuteeba buli season gy'asambye wali mu ggwanga erya Germany ambye Bayern Munich okuwangula Bundesliga 2 ne DFB Pokal Cup ya season ewedda yasobola okubeera ng'abayambako okubeera nga bagiwangula Kane yasobodde okubeera ng'akola ne record wali ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza yasobodde okubeera ng'asamba omupiira gwo gw'25 ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza nga bakuba eggwanga lya Czech Republic goals 3-0 so ng'ate era ku mupiira ogwo yasobodde okubeera ng'ateebako goals 2-3 Bungereza ze yakubye Czech Republic kati ng'amba gyo n'embaza wali mu Premier League amuli agava mu ggwanga erya Bungereza za mu Premier League defari Port yani wagenda kakasibwa nga bagenda okubeera nga yalamula omupiira gwa Arsenal ne club wene ya Leeds United olunaku olw'enkya Tiani yagenda okubeera nga gubeera mitambo era awerekeddwako abagenda okubeera nga bamuyambako kwe kuli Steve Meredith kwasa ne Oliver Hangford kwasa ne Tony Harrington yagenda okubeera ku VAR ne Richard West y'omu ku ba assistant referees abagenda omuyambako nga balamula omupiira ogwo omusajja ono yalamulako season ewedde omupiira gwa Leeds United nga basamba ne West Ham bwato Leeds United yasobola okubeera ng'eguwangula Leeds United yali esamba ne club ya Manchester United ne bakukipa aba Leeds United ba season eyaggwanga omusajja ono yatende yalamula omupiira ogwo bagikuba goals 2 kwemu Leeds United never won obuwanguzi era mupiira ogwo Lisandro Martinez yakakana aweereddwa red card nga wegobeddwa mu kisaawe Leeds United n'esobola okubeera nga yawangula omupiira ogwo yakagenda maaso n'okubeera nga akommonta emipiira efirimbi ya mipiira ebiri sizoni eno bukyanga yali etandise naye emipiira egisinga obungi abaddeyo mu championship gy'agenda n'akommonta emipiira n'alamula era nga ogusembyeyo gwali wakati wa Millwall ne club eno ya West Ham gwe akyasembyeyo okubeera ng'alamula eruddeyo Barcelona nayo ekakasizza nga bwetagenda kuba na kapteni waabwe amanyiddwa nga Rafinha nga basamba club ya Getafe ku lunaku olw'omukaago olunaku olw'enkya ne ku lunaku olw'okubiri mu Champions League nga basamba club ya Galatasaray omutendesi Hans Flick ategeezezza bannamawulire olunaku olwalero nti no Rafinha alina obuvune obutonotono era mu masozi ze mu binywa bye alina obuvune obutonotono binywa bimutawanyatawanya kati olunaku olw'enkya nga basamba Getafe tagenda kubeera ng'alabika mu songa ate ne Galatasaray ku lunaku olw'okubiri tajja kubeera ng'alabika naye nga bamawulire abatunula mubwangungu bagambye nti na balabika bamuwummuza nga beetegekera emipiira egigenda okuddako kubanga kilabu ya Barcelona nizaako emipiira oboolyawo egiri gumite okuli omupiira ogwa Real Betis kwosa ne PSG mu Champions League kwosa ne kilabu ya Real Madrid wiiki ejjanga egyo gy'emipiira egiri gumite gye bagenda okubeera nga bazaako okusamba ng'oboolyawo gyegimu ku lwaki bagenze maaso n'okubeera nga bawummuza Rafinha

0: Pope.
1: Finally, kakufanya budemu primary. And by the way, numutema tuta gradually.
2: Finally, mfuru yomziki, nebye misanyo. Radio Sapiencia.
3: Chenda mwenye katonye senya fama. Radio Sapiencia. Mkuzi ya magesi. Ensuri yomziki, nebye misanyo.
4: Mkulamu oni wano otudolo za chisoboka. Chisoboka, na otisomula.
5: Asino na otisomula.
6: Ensonge liemu. Kuzuku sabuongo.
4: Ovula mchimu. Kuzuku sabuongo. Choka.
2: Mubute buwebu no. Ovulilisomu kugumu business. Ante. Buna buwebu ntebu omukozi waku no. Omukozi waku na kutusibu wako. St. Cyprian High School Chabakade. Esumeru ya Felisangu wa mukono. Musaza liye kerezia. Ilye rugazi.
7: Uruarero. Abantu banji nyo. Mutandikawo business. Nene muganuzi tuulamu. Nemuganuzi wobudde. Business ya kuwa budde. Oguddewo n'otambula n'ogenda. Business n'ojirekera omukozi. N'alyoka akwozaamu n'okitegeera. Ate ekirala, bosi gwe bw'obaawo. Customer najja n'alamuza ekintu. Waliwo w'okubaamu kalikuleeta guba gwe wabisuubudde. N'oga nti abwe ne betutunda kwene bbeeyi mpita. Neka kati bobataba awo, abana wabalagira omuwendo mulala, gogwe balamula. Tebamanyi nti obo sobola okusalako, obato salako. Balamula, ne balamula, ne balamula, bagenda okulaba nga buli gwe balamulira agenda. Naye bw'oba awo, osobola okumuyita, noga tiwe badda we abadde agamba. Ti abadde agamba, tumusalireko 12, noga kale, tumusalideko 10, olaba bw'akugulako. Naye abasinga, mugulawo bizinesi, n'otagiwa budde.
2: Ako kitaba kya Katumba, omukozi wako no, kansubire nti oyizeemu.

0: O que é que você
1: quer
2: dizer? O que é que você
1: quer
2: dizer? O que é
1: que você quer dizer?
0: O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer?
1: O que Olabi kusinga tegera wanowetuze. Faino za masaza cup ezicha asembye yo zabadde ku kisawe ki.
3: Zabadde ku kisawe kya Ham Stadium nakivu.
1: Akubo ne kusawe.
3: Eyanza nyose.
0: Oli musajja mekete. Otegu dogoni ne musajja.
1: Mayombwe.
3: Wange.
1: Sasa ki ericha asembyeyo okuwangula ekikopo kya masaza ku kisaawe kya Mandela National Stadium e Nambole.
2: Sasa lya buto.
1: Bakuwubone lukusa.
0: Oli musajja mekete. Otegu dogoni lukusa.
1: Bakugwe ekyo nga waliwo munnabuddu wano abadde ajja kugoba mu studio. Ganda Sudaisi.
4: Yes. Sir.
1: Budu ekikope ekyo yakiwangula mwaka ki kujukiza.
4: Bidi ya vili mwena. Mwena sasa.
0: Oli musajja mekete. Ote kudogoni musajja.
1: Musai moto.
5: Njise.
1: Ye faino ya masaze yo mwaka guno igenda kubera ku kisaawe ki.
5: Igenda kubera ku kisaawe cha Mutesa tu. Stadium wangoko.
1: Bakubo ni lukusa.
0: Oli musajja mekete. Ote kudogo ni lukusa.
1: Luchubia.
3: Wandisebo.
1: Round yeriyo badde wa maanyi wetufude ku masaza. Na ye katika tuje wano.
3: Yesebo.
1: Ani kochi wa timu ya Uganda. Eyaba na abali wansi w'emyaka 15 ndoza ne senkumbi agwawo. Ani kochi weyo timu? Kigani.
0: Ogu kubye kumpaji.
1: Waliwo wakayima. Oyo ye Antone Bongole. Kale, bwana Mayombwe, mpa erinya epatiki erya timu eyo ya under 15 yabali wansi w'emyaka 15 bagiyita batya erinya epatiki?
2: The Rhinos.
1: Bakuwubwo ne.
0: Oli musajja mekete. Otegu dogoni musajja.
1: Ganda Sudaisi.
4: Wanyisebo.
1: Tuli wuwo.
4: Yesebo.
1: Obudde buno. Omukulu timu yo jayo gete. Iba ya under 15.
4: Yes,
1: yete ikira mpakachi. Mukasira kanu. Yete ikira mpakachi. Zegendo kuzani.
4: Yete ikira. African.
0: Kukubye kumpaji.
1: Wali uwa kaima. Wali. Yete ikira mpaka za FIFA Under 15 World Cup Festival. Musai muto. Mpakezo zigenda kubera munsichi. Mpakeze za FIFA Under 15 World Cup Festival.
0: Kubye kumpaji.
2: Wakaima Mayombwe.
1: Yes sir.
2: Mwangalia Azerbaijan.
0: Enyonga da seba tono. Nako kanyakunde. Gabonero kalamba.
1: Luchuri.
3: Anisema.
1: Olisitede. Oboli gumite.
3: Gende.
1: Timu ya bachala eyomupira. Eya Crested Crane. Olunaku lwa jjo yazannye eggwanga lya Zambia. Ne babadde bazannya mu mpaka ki?
3: Mpaka za Africa Women.
2: Wakai mama yombo.
1: Yes sir.
2: Olympic qualifiers za bila vile mbunana.
1: Makuwe.
0: Enyonge da seba tono. Nako kanyakunde. Gabuni rukalamba.
1: Mayombo. Ani ya tebye goal ya Crested Cranes. Esoka. Olunaku lwa jonga batunkane gwanga lya Zambia.
2: Agnes nabu Kenya.
1: Makubo ni lukusa.
0: Oli musajja mekete. Ote gudu oli lukusa.
1: Ganda.
4: Yes sir.
1: Ani ya tebye goal ya Crested Cranes. Eyoku vili. Nga batunkane gwanga lya limweli lya Zambia.
4: Yes, Livia ya Kabeni.
1: Bakubo ni lukusa.
4: Yes, sir.
0: Oli musajja mekete. Ote gudu oli lukusa.
1: Musai moto. Timu ya Crested Cranes. Ngabu tuwa ulide eri timu ya bacha ya bana batu. Kati yu ya motendirachi ya Crested Cranes.
5: Mwesa ambira.
1: As in national team ya fe ya Uganda. Na ye echikirida ba motendirachi.
2: Ya
1: miaka emeka.
2: Anda chi.
1: Uba si ando uba chi.
5: Anda 20.
0: Ogo, kubie kumbaji.
2: Wakai. Kusoto wa mayombo.
1: Mayombo.
2: Wakai ma mayombo.
1: Yes, sir.
2: National team ya bachala.
1: Sure.
6: Haa, ojidwako akabonero kamu. Haa, ojidwako akabonero kamu. Haa, ojidwako akabonero kamu. Haa, ojidwako akabonero kamu.
7: Betugenze muval. Tulabange chibuzo chi gore ganyo kusala lai ya dirabi senge sase lai wakakana nga gore saliduamu kavalu kagambye gore chibuzemu na ye nawe kastochi teget
8: esalu utisati erache manyimu kama wakukwano kula wewane kubaba wanga jia
9: unowerutunga unutunga wanga jia
7: urutunga wanga jia ngaburi jo lerutunga uruko mekereze chitundwe chiselka na wechito tumuremu ate tuwete kekere chitundwe choko vili tulira mu current affairs ebifa mugwanga webili mugwanga Uganda ngabia ukanye kubie mizanyo bwane robo butano bofuna singa obero chizemburu njite wali wakani mamenda ne
10: Luchubia David.
7: Luchubia ngori nge ye uunya. Mitambu denga wabibaze. Nchichi. Ujuki David aja.
10: Tenda tugende mazu.
7: Kari, uliri za chino mburi.
10: Yes, sir.
7: Mkuobu tani. Gwenjo gira ambari.
10: Yes, sir.
7: Gwanga chi erimanyi kidwe nyo. Mchitu ndwe cho. Singa njo gira ambari.
10: Sebo gwanga lya bagisu. Nyanza nusu.
0: Oli musajja mekete. Ote gudu boni musajja.
7: Nengende wa mayombe. Mayombe atebwe njogera aluwa bantu ki abamanyikidwe nnyo obegwanga okuva obanga bava obanga basibuka mu kitundu ekyo abamanyikidwe nnyo singa njogera aluwa.
0: Ogo, kubie kumbaji.
7: Tuyi zimbanga. Toche susa. Aba lugwa la. Gumatwale gabwe. Kastoyo gira aluwa. Ni wali aluwa pake, ni wali abasinga oba mani. Netugende wa?
4: Uganda Sudaizi.
7: Kale tugambe Moroto oba Kotido. Gwanga lyaba ntucha basingo okuveyo baba sibuke iyo. Singa Moroto oba Kotido.
4: Machapa dola.
0: Kubye kumpaji.
7: Na oba demu iya naje. Abakala moja. Abakala moja. Nitugende wa?
11: Senkumbi.
7: Kuna wuta anoba bukulemele rovundekene. Bwenjogera hoima. Bantu chi oba gwanga chi erisibuka mchitundu echo. Bwenjogera hoima.
11: Batosi.
7: Neta.
0: Kubye kumpaji.
7: Nchubi yango kote kumifu. Echo vato chimani.
4: Banyolo.
7: Banyolo.
12: Nchubi ya vato wakani.
7: Kati umule.
13: Nchubi ya vato wakani.
14: Erimu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyegine mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo. Awatari komo. We wande sekati ku 22bet.ug. Gezesa ya mikisa cho ne Virtual Sports za 22bet. Nyumiru wa Crash Games, Over Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuangura. Toli inda, we wande sekati. We gacha kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa wabudabe ilio wongo. Betting anogwe gendeza. Waba miaka habili mwetano. No kute waguru.
15: Mwakage makago ka, ngaranje ziru uzeze ntufu. Kubanga nanji ziko loku singo kujuze chisenge. Zitu nambika kungiri jetu tambuza mwoblamu. Engiri jetu lagamumu kwa ano kuna buchabwe tulota. Waliwo nanji nzikakamu. Nanji zikuumea vilo uzo. Nanji ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungiri yonajyo ya gala makago gawulikike. Looza ku Plascon nanji kulidwa kururuo. Plascon, color your world.
16: Kakinsa webye misanyo gumite. Bili abili mumu kaga. Bano betutambula nabo era be batutadde mu esimbi Centenary Bank banka yaffe banka y'omuntu wa bulijjo era gwa yagala okuyambibwa mu bizinensi yo okufuna looni oba school fees looni genda ku kutabi ya Centenary Bank lyo neri kuli okumpi oyambibwe Interior Center wakaliga bakola furniture omulungi omuli ebitanda entebe wardrobe TV stands ne sideboards ez'omulembe mu miti egisinga okuba emirungi abasangibwe natete wakaliga road n'aba joy biscuits abasangibwe na lukolongo okuliraana yali orange club bakola biscuits ebika byonna owabaana n'abantu abakulu ng'ate muwoomu ddala Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solome Leadership Vocational Training Center. Basangibwa mu ndeba bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku senior 6 kose ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School bano basangibwa mutundwe mu kweba zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala litumbula ebitone by'abaana mu music dance and drama kose n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi Balina basomesa abakugu mu kutendeka abaana abato atenga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu.
17: Ora shenda munya katenyeze nya fama radio sapiens yankuruza magize nsero yo muziki nabye mezanyere chikaziri 40 iza kaita kusawa SPZ chiro chiro na kulwalero gwe bali nyo gwe we nali ya uliriza enkuruza magize nziramu okujukiza nti nina kuzo mwezi mukaga omwezi gwa December tugenda kubeerawo enansana mu kifo ekiyitibwa New Royal Gardens e Nansana. Kale, kyamanyi nti abantu abaveeyo, abantu b'e Kabumbi n'ebitundu ebiriraanyeewo Nansana, Ganda, ekifo ekyo muteekwa okuba nga mukimanyi. N'olwekyo ennaku z'omwezi zino zimakinge nti ennaku z'omwezi mukaga December omwaka guno Radio Sapiensia egenda kubeera Nansana. Tegenda kujja yokka, egenda kujja n'aba beetabye mu kakensa w'omwaka guno ate nga egenda kujja ne ba musicians oba abayimbi ab'enjawulo abajja okuba nga bakusanyusa ku lunaku olwo. Bintu bingi bitujja okuba nabyo. Kale tosubwa omutwalo gumu gwokka ogw'ensimbi za Uganda nitukusuubira okuba nti obeera naffe. Kale Uncle Ben tuyanza nyo tuyanze ge Uncle Ben omuwuliriza wa Radio Sapiensia abaddenga abikola n'olwalera abikoze agambye nti omwana oyo umwano uyo student oyo ali mu studio za Radio Sapiencia kamufune leo transporti amuzayo kale abandi mwe bali kuweleza tusimanye pereza ya mwe umwano uyo wesomero atenga wa Man U mwesunze nyo era soda we uyo tumide ko ba members bonna aba Radio Sapiencia fans club na dalabo abatumbu deka kinsa gumita kale tuyanza nyo tuyanza nyo Uncle Ben mkulu senkombi Uncle Ben omuli desebo
11: yes
17: sir ya kuweleza wano mutwalo gwensimbi kati ayagala kitundu ekyo kubiru demo ibuzo ngo li gumite sikubera ku muzinda longu tya abantu ngabano bakuzza mu amanyi nawo yongera muki byongera mu amanyi kale mutwalo gwo gwensimbi ogenda kubanga ogifuna nga tunda bakuva mu studio za Radio Sapiencia okay nagambye yesegujja alikira agambye yet awagira mayombwe Seguja alichira gambia wagira mayombwe ate ono ye yaweleza mesipani we ya wajikana weye chate sam
11: alalonji mwa suze mutia one mama wala kile wankulu kuko akayimba
17: hii mese ye ya te wabi ye
18: wabi
17: ye etufunuwa mulala
19: mwe wale kuweleza nje chukungo tonu wanechengira ku Twins mayombwe yongera muyongera mu nsolo ku kizigo kweri kakana ngodda mu ebibuzo nje kigongo tone ekyengera ku Twins
17: tuyanze tuyanze ku kigongo tone hello mukuru hello
20: no Radio Sapiencia
17: wanyise mu
20: kutu sande Edward okubeka abumu
17: ese mu sande
20: mpagira mu alimo we wase no atetemu amanyi
17: kale we bali mu sande Edward hello
20: Lewa ni kuweleza mkanda angu mwongo.
17: Kale se nyonjo Moses.
20: Ndi wane kate.
17: Ese mu.
20: Kateke chitunge chito kati uliriza mwuru. Katilo yomwano wa Manchester yomwano wa Somero.
17: Ese mu.
20: Elasi nga mbate no mutwalo mbate mbu muweleza. Na elu wakupende elasi nungi. Nenja kumuweleza ululala.
17: Kale wewole ku mobile money. Senyonjo Moses, wewole ku mobile money umano umugire. Kale nengo yabali kuuliza Senyonjo Moses na balamwe na mchala kali isawe chisigula nkutumide konyo nyabu yabali kuuliza Radio Sapiencia vanda birebo na abakiristu wa senti kizito chisigula o yabali kubanti batekde kwa Radio Sapiencia hello
20: salama
17: wanyisebu kale mgu, mkanda ngo yabali kuuliza
20: wano senyo no muhamba jama njitanga kutesi
17: nesebu
20: abantu bangu bakwagala nnyo abakuuliza batumula Radio Sapiencia na abawuliriza bonna mama Sebasta bagala nnyo kantane bakuuliza
17: bali nnyo sengendo akoteze gangu awo halo
20: omusala
17: sebu
20: nkireza makula sto
17: siima sebu
20: mutyabu mwagizi wasu ne mutyano
17: sebu
20: kati naye leero ngina jana omwana wa Mani omuto
17: sebu
20: ayongeremu amaani kwagala nnyo kantane
17: bali nyoe bali dela bakabiri bonna bimiti yana halo
21: asala waswa
17: anjisebu
21: Saddam Hussein ke manya
17: Saddam Hussein
21: nansa na mara mchinyola da jensinzira
17: sebu
21: bali mukake nsamba la musiza ako
17: sebu
21: awantu awo nalimbe de omanyiwo kanga tuyingira okwete kateka na afuruma na agenda toka de abasobodde okumane bajja
17: sebu
21: bebali kujja nayo wase no ya kwe ngumbia kumpagira nyo ulishubia David yepu nata wangi wakuba alevi katamanyi weba likuweleza
17: kare uchubia David muzukuruo Saddam Hussein tumumanyi ni yako tumide halo
22: wana mama seba teri
17: yabo
22: umu wakizu wa Manchester United
17: nye mama seba
22: na umu wana wa mani yoyo yanga wanda munga atia edogo za liongere na ko
17: Yeah.
22: Ayogera mpola bonna bamani mu studio mbaga.
17: We bali nyoma masiba tishite bihalo.
23: Kanso.
17: Munai.
23: We bali kuweleza.
17: Se bali kuliriza.
23: Salongo jeze omuyoku yishuka pasanje mu mpanga alira.
17: Jeze omuyoku.
23: Omuwa kizibu hasa no kukulwe.
17: Sebo.
23: Sebo la kufa ku wase no.
17: Sebo.
23: Ne we ngenda goro kuvigire mutabani wa mayo kaketa yongera mu amanyi.
17: Webali nyo yile dala.
20: Kansala webali tuweleza.
17: Webali kuli.
20: Mwenye bali mstudio yilinye lewa mtachiguli okupeme gade wano.
17: Chiguli
2: mujuku wa Dr. Wamanda Genmande. Kakati nje badi mpagila mtajia wa chewe soyo nevira. Ayongere mwa amani ndi.
17: Josi nevira, ya wase nubaga mati. Nye mbate mwuri wase nubustudio kwa jaku wa jira hoa we. Kari, bwenge manjiga we. Halo. Halo. Kari. Kuru cheke shuma che chance side zeyo kale network tugende omulamuzi atubule chindu soka no chigenza
3: ka sebo ekitundu ekisoka nga bwe kitambudde aluchu bya Daudi wa club ya Chelsea inobonero 13 mayombwe Simon wa club ya Man United kosane KCCFC obudde bune kulembedde UR egole mukubwerere etebeddwa Ivan Ahimbisiwe nengo inobonera 3 mukamu Ganda Sudais wa club ya Manchester City oyino bubonero 2 mubuna Musai Muto amama Sebata kugambi ongire ku dobozi Senkumbi Daniel wa Man United oyino bubonero 8
17: kale katongole Muhammad agambye yadde ndi wa Arsenal ne Arsenal ngiri je tayina olero muntu mpagidde oyo omwana omuto kale webali nyo bali dala katongole Muhammad ebata katugere mu kitundu ekyokubiri ne tulaga ati bigendo kubayo
5: ide ezitanu yabanakatemba abayimbi abazanyi ba filimu naba wandisi enyweze luno rutunka olutunka enguliko super
18: olutunka enguliko super lwe rutunka olugulawo ekitundu ekyokubigite second half yaka kensa oyo wolna kulo nga bulijjo era tewali kikyuse tugenda kutambulira mu bufu bwe bumu naye nga mbajjukiza ennaku z'omwezi mukaga December 2026 entujjo ya Radio Sapiencia agumite goodbye 2026 ku New Royal Gardens enansana aje tujjo okubeera nga tukimalira ne je tujja okubanga tukwasiza ne kakensa w'omwaka guno kakensa gumite ngera bwawulira olwaleero bali gumite kale no munguliko super tugenda kubera nga tuwuliriza ennyimba zino fenna za mirundi esatu ne fenna tugenda ziwuliriza wabula kyenjagala buli omu agenda kuddamu agambe nti oluyimba namba emu oba oluyimba namba bbiri oba oluyimba namba satu mwe muli omuyimbi atali ku kipande atali ku ekipande ekyo kyekyo mukiraba atali ku kipande mu kuyimba kwa baba na imba mtujo ya Radio Sapiencia babu kuiboli bonno balaba bamanyikidwa kali fenna tugenda mwenna mugenda kuliriza nyimba zino ziri satu enyimba zino mwe muulirize maloboozi gezo nyimba kati we mujoga gwe ansa ye njagala nti oluyimbo ba namba emu oba oluyimbo olukubiddwa namba bbiri oba oluyimbo olukubiddwa namba satu mwe muli atali ku kipande kyaba abayimbi aba jidwayo nga bye bakulembeddemu aba bagenda okuyimba mu ntujjo ya Radio Sapiencia bula bawo bulaba tutandike waliwo atategedde otegedde ni lucubi otegedde ngunyinyo mutwe tugende maso

0: Katutunuulire obubaka bwaffe obwannyaffe Biikira Maria eri abaana Lucia, Francesca ne Yasinta. Biikira Maria ng'abalabikidde abasaba ekigambo kino yabagamba nti, baana bange, mbabuuza, munakkiriza okwewaayo eri Katonda n'okwebonereza era n'okukkiriza n'essanyu ennaku zonna zaali agala okubalabya olw'okuddaabiriza ebibi enkumu bityo ebinnakuwaza ebinakuwaza n'omukama omukulu atenkanika? Munakkiriza era munakkiriza okukola ebyo olw'okukyusa aboonoonyi era n'okumalawo ebivumu byonna n'ebyonoono ebinyiza omutima gwa Biikira Maria, omutima gwange ogutaliiko bbala? Lucia n'ayanukula mu kifo kya banne nti, nnyabo, ekyo ky'otusabye tukikkiririza ddala. Omukyala n'akola akabonero akategeeza bw'asiimye ate n'abagamba nti, mu bbanga ttono mujja kulaba ennaku nnyingi, naye temutya, Katonda ajja kubayamba abawa amaanyi ge mwetaaga okusobola okugumiikiriza ennaku ezo. Kino kituukira bulungi ne Yesu ky'atugamba nti, ayagala okungoberera yeveemu yekka, yeetikke omusaalaba gwe angoberere. Omwana wa Biikira Maria teyeebalama musaalaba, kubanga ebizibu bibeerawo mu nsi, ebisoomooza bibaawo mu nsi, naye tumanye tetubyetikka ffekka. Nnyaffe Biikira Maria ye muzadde atuwanirira mu bizibu bino. Ebigambo ebyo Biikira Maria abyogera ng'ayanjuluzza emikono gye ate nga givaamu ekitangaala ne kikka ku baana abo. Wamma ekitangaala ekyo nga kyewunyisa nnyo. Amangu ago ne kiyingira mu mitima gy'abaana ne beeraba bulungi mu Katonda okusinga omuntu we yeeraba mu ndabirwamu. Mu bbanga eri abaana ne bawulira nga tebakyasobola kweziyiza, awo kwe kweyara wansi ku maviivi ne baddiŋŋana ebigambo bino. Ayi tininti omutuukirivu nkusinza, ayi Katonda wange nkwagala. Nnyaffe n'abakuutirira, baana bange, munyiikirirenga okusoma ssappule buli lunaku, mulyoke mufunyisa eddembe ensi. Abooluganda abaagalwa, tunyiikirire ssappule bwe tuba twagala emirembe. Wiikendi gye tumaze ewedde, Kitaffe Paapa yatuteerawo olunaku olw'okusiiba n'okwegayirira okusingawo ng'ensonga enkulu ya mirembe. Mulaba ensi nnyingi kaakati tewali mirembe, mu Kongo, mu Sudaani n'awalala. Mulaba ensi ziri mu kubisiŋŋana n'ebyokulwanyisa, eneegamba nze asinga, eneegamba nze asinga, nze asinga. Abantu baffa, abantu battiŋŋana. Kyokka okudda na wano ewaffe bw'olaba ebikolobero, obutabanguko mu maka, okulwanagana, ettemu n'ebintu ebirala bingi ebyoleka nti emirembe gikyabulawo. Okubukala mu mitima gyaffe, okubukala mu mitima gwaffe, mu bulamu bwaffe. Awo nno mbasaba nga tusoma ssappule mwekyo Biikira Maria kye yasaba ng'alabikidde abaana bano, naffe tugende mu maaso. Ssappule ejja tufunyisiza eddembe okuva eri Katonda. Ebigambo ebyabaawo ng'okulabikirwa okwo kuwedde, abaana bano bwe baddayo eka ne banyumya ebyamagero ebyo byonna bye baali balabye. Bakadde baabwe bo ne babavuma nnyo ebitavumika nti, baana mmwe mulaluse, ate ebigambo ebyo kyazira kugwa mu matu g'abantu abalala ab'omu kitundu ekyo. Abaana bano baasanga ennaku nnyingi nnyo wonna we baayitanga mu makubo nga babayimiriza, anti nga bakira okubabuuza akawonvu n'akagga nti, kale mutubuulire byabadde bitya ng'alabise. So nno nga tebagenderera kubuuza balyoke bakkirize, naye nga baagala kubazannyisa buzannyisa mu ngeri ya kutyoboola. Abasinga obungi nga babagamba, laba abaana bano bakalimbira, tebalina kye baalabye. Ne ku mulembe gwaffe guno ekyaliyo abavuma Biikira Maria, ekyaliyo abatyoboola Biikira Maria. eriyo abavola sapule. N'owulira nti oli yakutte sapule n'ajyokyayokya. Abooluganda abantu ng'abo tulina kubasabira. Omukama abayambe bamanye obukulu bw'abiikira Maaliya. Nze bwe mbasanga obanga oli ali ku kkubo avuma biikira Maaliya oba amutyoboola, mbasomera ssaala ya Yesu egamba bw'eti, Kitange basonyiwe kubanga kye bakola tebakimanyi. Era nga mu butuufu kye bakola baba tebakimanyi, kubanga omuntu amanyi obukulu bw'abiikira Maaliya, nnyina Katonda, maama w'Ekereziya, tayinza kumuvvoola. Njagala ggwe otunuulire maama wo akuzaala, bw'osanga omuntu amuvvoola oba ne bwe kiba kifaananyi kya maama wo, n'osanga oli ng'akisuddesudde akisazeesaze, tekitegeeza nno nti ekifaananyi ekyo ye maama. Naye owulira obulumi, owulira ennaku. Lusiya bamutwala eri omusaseredooti ow'e Fatima. Mujjukire twebuulirira kubiikira Maaliya ono ow'e Fatima. Emabegako awo twalaba Fatima kyajja kitya. Omusaseredooti eyali atwala ekifo ekyo eky'e Fatima, ebigambo ebyamugwa mu kutu n'atumya Maria Rosa, nnyina wa Lusiya, ajje n'omwana we balabe babyogereko. Mukazi w'abandi n'agenda. Naye ebbanga lyonna lye baamala mu kkubo, yagenda ng'ayombesa Lusiya. Olw'obutawulira n'amugamba, n'agambira ddala ebirowoozo ebyo bivaako n'ogaana. Abantu bagambe nti bye nayogera tebyali bituufu, nali nnimba. Kiba kya nnaku nnyo abooluganda okumanya ekituufu ate n'okizibiikiriza. Lusiya yasalawo okwogera amazima, tiyazibiikiriza. Naye mwana muwala oyo gwe baali bakubyedde emiggo baamukuba kibooko alimbe n'atagonda. Era na kati nga bamutuusiza mu maaso g'omusaseredooti, ne waakubadde yalabika ng'atidde era omwana yenna nga bw'abeera, naye ebigambo yabyogerera ddala nga bwe yali alabye. Abaana nno bano buli lunaku olwakyanga nga lubakeeredde, anti nga bababonyaabonya eby'ekitalo. Ne babakuba, ne babavuma, ne bageza okubakangisa ebintu bingi nti balimbelimbe nti biikira Maaliya tebaamulabye. Wamma bo ne banywera nga bagamba, biikira Maaliya twamulabye era yagambye tusome sapule. Tulabe obuvumu bwa Lusiya ne banne. Bannange ennaku zino amazima gagenze gaggwa mu bantu. Abamu batuukiriza kiri bajjajjaffe kye baagera nti ak'omuntu tekali nga kante, nga bategeeza akamwa. Ennaku zino abantu bakyukira ddala. Oli ayogera kino bugenda okukya nga yeekyusizza dda, ng'amazima takyagaliko. Abaana baabiikira Maaliya mu mwezi guno ogw'Okitoba tutwale maaso okukolerera amazima. Yesu agamba amazima galibafuula ab'eddembe. Biikira Maaliya alabika omulundi ogw'okubiri. Olunaku lwali lwakusatu omwezi ogwa Juuni nga 13, ku lunaku olwa Antonio omutuukirivu ow'e Padua, omuweereza w'ekifo ky'e Fatima. Abaana ku lunaku olwo baafuna ebigambo ebizibu bingi era nabyo baabiwangula nga bwe baakolanga mu kusooka. Ku olwo baagenda n'abantu abalala 50, abalala abasinga obungi olw'amaddu ag'okulaba ag'abali obubi. Baali baatuuse dda kumpi kubiikira Maaliya w'alabikira. Awo abantu abo bonna ne bafukamira mu kusiikirize ky'omuti ne batandika okusoma sapule. Akabanga kaayita mpaawe kazira ekimyanso ne kimyansa, okukkaanya nga nnyaffe yatuuse dda. Lusiya n'amugamba nti, nnyabo waŋŋamba okukoma wano, naye kiki ky'onjagaza? Ekifaananyi ekyo ekyava mu ggulu ne kiddamu ne kimugamba nti, kye mbasaba mukomangawo wano, ate temwosanga kusoma sapule. Biikira Maaliya yonna gy'azze alabikira, bananga akoowoola abaana be okusoma sappule. Lucia n'amusaba awonye omulwadde gwe baali bamuleetedde okumwanjulayo. Kobiikira Maria nti singa abonerera ebibi bye taaleme kuwona. N'ayongera okwongera nabo n'abakwasa ekyama kye. Abooluganda abaagalwa, okubonerera ddagala. Buli lwe tulema okudda eri Katonda n'omutima ogumenyese, tufuna endwadde nnyingi mu mitima gyaffe. Bannange ekibi kirwaza. Ekibi kye ki? Ekibi gwe musango gwe tuzza maaso ga Katonda nga tugaana okukwata ebiragiro bye. Buli lw'oba n'ebibi ne bibeera mu bulamu bwo ne bikwezimbako, n'olema okugenda mu sakalamento erya penetensiya, Omukama mwatusonyiyira ebibi byaffe, bannange olwala. Tolwala mu mwoyo kyokka, naye n'omubiri gulwala. Kubanga abooluganda, buli lw'ogenda ewa Yesu n'akusonyiwa ebibi byo otoowolokoka, kibanga okuba n'obutakkaanya ne munno. Buli olw'ogenda eri oyo gw'okoze ekibi n'omwetondera, ssebo nsonyiwa, nnyabo nsonyiwa, omukwano ne guddawo, bannange otoowolokoka. Owulira bulungi. Kubanga ekibi bwe kijja mu ffe, kittatta n'omukwano gwaffe ne Katonda ate ne bantu bannaffe. Y'ensonga lwaki biikira Maria mu kulabika kw'agamba, aboonoonyi babonerere. Ebyo nga biwedde, n'alyoka agenda. Batuuka mu Ekereziya e Fatima. Okutuuka e Fatima, basanga misa enkulu yakaggwa. Ebyaliwo byali bingi. Abantu bonna abaavanga mu Ekereziya, abaana baabayiikiranga buyiikizi nga bababuuza nti, abange mutubuulire, kale bibadde bitya? Bo ne babategeeza ebyamagero ebikoleddwa. Okuva olwo, buli we wasanganga abanyumya nga tebalina mboozi ndala wabula ku bigambo byakulabikirwa kwokka. Abamu wamma bakkirizanga, naye abalala nga babigaanira ddala n'okunenya bazadde b'abaana abo nti, abaffe lwaki obutatangira abaana baabwe ne babalesaayo okwogera ebigambo ebyo eby'obusiru eby'obulimba obwereere? Lucia bamutwala ogwokubiri eri bwana mukulu we Fatima. Fatima kifo kikulu nnyo nga bwe twawulira. Nnyina Lucia bwe yawulira ebigambo ebyo n'anyiikira nnyo nga bw'asobola okukoma ku mwana we. Abantu nkumu ne bamulumba nga bamugamba nti, koma ku mwana wo, aleke ebigambo ebyo, anti afuukidde ddala mulalu era mulimba. Naye n'anyiikira nnyo n'agamba omwana we nti, mwana wange, ebigambo ebyo osaana obireke. Oyatulire ddala mu lwatu, abantu bonna nga balaba nti biikira Maria talabika. Naye Lucia ye n'agugubira ddala okwe kumuzzaayo eri bwana mukulu we Fatima. Naye yali akooye nnyo ku olwo era nga talina na gwogera. Omusaserdoti n'ateesa okulekerawo okumubuuza ate n'agamba nti, ebyo mubireke. Lucia teyaggwa mu maanyi. Kati tunuulire okulabika kw'abiikira Maria omulundi ogw'okusatu. Yasinta newaakubadde yagezze okugumya Lucia nti, totya, ye yeeyongera kutya anti ab'omu maka bennyini nga tebamuliimu kalungi konna. Nga 12 Julayi n'agamba banne nti, bannange nze nkya sijja kugenda mwe munaagenda, naye nga mutuuseeyo omukyalo oli mumunnyonnyola ensonga eŋŋaanya okugenda. Anti bantiisizatiisizza nti siddayo. Naye enkeera nga 13 Lucia yerabira awo ng'awulira munda amaanyi ag'ekitalo g'atayinza na kuziyiza, agamuwaliriza okugenda ne banne okutuukiriza ekigambo kye yali asuubizza nti, nja kudda. Omuntu akola ebya Katonda alina amaanyi ag'enjawulo g'amuwa. Kambawo ekyokulabirako eky'abajulizi ba Uganda baffe abatuukirivu, ate nno nabo baayagalanga nnyo biikira Maria. Oyinza okwewuunya kati myaka 6 gye tugenda okuza bukya balangibwa. Bano nno baali bantu bannaffe, naye oyinza okwewuunya obuzira baabuggyawa? Gwe n'olaba nga bakumya omuliro ogubengeya ne bakugamba londawo kimu, okugoberera Kristu oba okumwegaana? N'ogamba oba banzita banzite, naye Kristu sijja kumwegaana, sijja kumuvaako. awali wa manyi nagenja ulo okuyiwa omusayi kubanga bannange obulamu bwagalwa. Tewali atayagala bulamu naye oli okuva mu bulamu bwe n'abuwaayo. Nawe nali juzi ne mbuuza abantu ne mbagamba bameka mumwe singa mwaliwo ku mulembe gw'abajulizi abandyewaddeyo okuttibwa okuyiwa omusaayi. Bonna ne bawanika emikono gitwandyewaddeyo naye ndowooza Katonda n'agamba kambageze. Tuba tuli mu misa we twali tutudde wansi w'omuti. Misa egenda maaso sessota n'awanuka waggulu n'agwa wansi. Abantu bonna baayimukawo ne badduka emisinde ne babuna emiwabu ne beerabira nti babadde na mu misa. Bandekawo nzekka baakomawo oluvannyuma nga ne sessota yeegendedde nga batidde bataasa obulamu bagamba seeteekera kanziruke. Naye abajulizi tebaatya kufa ne bayiwa omusaayi gwabwe olw'okubeera Kristo. Olabye amaanyi ag'enjawulo Yesu gaawa abamugoberera. Lusiya yagenda maaso okujulira okulabika kw'abiikira Maliya. Lusiya olw'okutya kwe kwe yalimu daaki n'aguma n'abuuza nti nnyabo.
1: Hello, testing microphone. Wow! Unaonye yumi yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kwenye Sapiencia in Zambia, echechizi mutuachi gonjo lada. Tuina machines, ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukusobu tebe, netents.
2: Tukubile kunoti msambu tano munana. Nauti emu, msambu, kuminanya.
3: Owangi, sempi jaya wedaru.
4: Njarita inza butala ruka. Emari ye yona. Yesana wo, muna bambula wo muriro.
3: Mambi.
4: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bugs insurance. Fifika, abasobulu kumala wo bisibu wabu kutuseko. Mubangu dala, tuline vikabia insure anga. Insurance ya bakosi, enyebi duka. Tuline insurance yo muriro. Enyebi siwebi kubwa kwa bubingo badeti wetege. Insurance ya migugwe jisabali sivwa kumazi. Insurance itangiro butiaba gubutiro kugwa mu business. Tulina ne insurance ezinga kubyo na ebinzo kugwa kunga totegede. Max Insurance tusangi kutabidi ya fekuru edisangi ba kukrust the king platinum house plot 3 kukolville street. Tulina na matabia malala okweto lola Uganda yuna. Parks irunga misibu kitongole cha insurance regulatory authority of Uganda. Parks our insurance partner.
5: Kakinsa webye misanyo gumite, bili abili mumukaga. Bano betutambula nabo, era bebatutadde mu esimbi. Centenary Banka, banka yaffe, banka y'omuntu wa bulijjo. Era gwe ayagala okuyambibwa mu bizinensi yo okufuna looni oba school fees looni, genda ku ttabi lya Centenary Banka lyonna erikuli okumpi, oyambibwe. Interior Center wa Kaliga bakola furniture omulungi omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands ne sideboards ez'omulembe mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete ku wa Kaliga Road n'aba Joy Biscuits abasangibwe Nalukolongo okulira ne yali Orange Club. Bakola biscuits ebika byonna owabaana n'abantu abakulu ng'ate muwoomu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solome Leadership Vocational Training Center basangibwa mu Ndeeba. Bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 6. Kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School bano basangibwa Mutundwe Mukweba Zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala, litumbula ebitone by'abaana mu music, dance and drama. Kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi. Balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu.
6: Sapiensa
7: Radio Sapiensa eno wabule wambi
8: nange kuno kwensibira.
2: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kekatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa sulidwa kweto rolobu na kuruna. Kini za tobe kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bobo sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano.

0: timu ya Wingap ekubidwa egol ebademu kubwerere shosho ekoza maliri agemwem Montpellier ewangu do mpira ngekuba Grenoble egol zibade biri kubwerere Pau ekoze ekubye timu ya Stade Lavo egol zibade 3-2 then timu ya Ansi ewangu do mpira kwawe egol ebademu kubwerere nsembera mu gwange lya Budachi muri ge kibije cyo kuti kompiro kubadeyo timu ya PSV Eindhoven bakubye Herenveen e goals zibade biri kubwerere Almeri City ewangu do mpira e goals zibade 3 kubwerere atenga yo timu ya The Graafschap ewangu do mpira awaka e goals zibade biri kwe ngaba kuba Jongo Utrecht ikigambo e Jongo kitegeza abavubuka abatu abali mu anda wuli ya Jongo umanya abo bebatu abali mu anda FCMN ewangu do mpira kwa winga bakuba timu ya Dordrecht e goals zibade 3 kubwerere Varendem bakubye timu ya Vitesse e goals bate 2-0 Hercules ewangu do mpira ngabakuba timu ya Wakrich e goal zibade 3 kubwerere Jong AZ Alkmaar ekubidwa Don Bosco e goal ebade mu kubwerere Jong Ajax ekubidwa timu ya VVV Venlo e goal zibade 3 kubwerere Jong Ajax bamkubye mulamba Neke Preda ewangu do mpira ngabakuba Maastricht e goal ebade mu kubwerere atenga Roda ekoza mali ya game ne Jongo PSV eri PSV enkuru ye yakubye ngekube wake goal za bade biri kubwerere kati Jongo PSV ekoza mali ya game ne timu ya Roda timu ya Os ekubye timu ya Helmond e goal zibade 3 kwe Osingi wangu la kapira mugwangere Saudi Arabia Al Nassr bangu do mpira e goal zibadde 3 kubwerere Ronaldo yazeyo da atebye goal mu game ya Al Nassr by the way no musambi aitwa King Shele Coman naye atebye mweyo game Al Nassr nga bangu do mpira e goal zibadde 3 kubwerere kale awo tugenda kupera nga tukoma then tuberenga tubebera mpola gwewe na josinzira kupera nga oliza Radio Sapiencia erango ogobera pade siruma gombebes bwetu tugenda kupera nga tutambula nga tuingi doro mukago luli gumite nga tuingi doro mukago luli gumite yesawo yokubera nga tubebera mabebere ebibondo mubinyweze abayine ebiraka mbigere sibawe ebyayo boya berengo yambale ngatu Umanyina bagamba waliyo chali wange eyali yalumwe mvunza bamuita anga chiimba olo chiimba atayo kuzilika message chiimba Ibrahim Nesi yoyo olo mkwanu wange bamuita anga chiimba kenjo gire linyaraja kunyiga sawa zino yerene umusanga mugamba na he mvunza zahali zikututte kati chiimba oyo bulio twaliba neiba bulio tugenda okubera nga tuchima amazi nga papa ine bigere bila mtu ipiri mpye misinde genda kusena mazani ya soka yo kusena abirenga ya soko kusena kati chimba nga jampo na mpola bamu tunulange mfunza nge bigere vyo na bigere gede obusinziro atambule bigere abiwani singa abibira kati bule utuwa msoka nga kuruzi agendo ne papa duka nge nyo urumu ya tusoka nga yu nga chie uunyisa anti nga muduka ogenda okulya omanyi enzizi z'omukyalo ziri ku buserengeto n'amayinja ago amazungu aga amayinja agakaluba kati ogenda okulya ng'omuntu akaba nga bagudde ku ttaka amavivi gano obuse yenna atonya musaayi obugere abukubye ku mayinja kati nga ye kiyimba engeri gye yali mabebbere nga ajja abebbera mpolampola yetadduka nammwe abasanga mukaaba nga abayitako ng'agenda ku luzinga asena kati olumu okubebbera abebbera mpola nenga Slobat Shua kati n'omubebbezi bwatyo bwali tubebbera mpola embeera ne tubeera nga tugitambuza nga bwe yina okubeera nga etambula ku saidi eyo kale risit ekulembeddemu zonna ye alebadi olw'omukaaga mugimanyi twaluyingidde dda njagala okukomawo wano kusaawa nya paka 5 nga alebadi buli muntu alidde ku sente nabagamba ku lw'omukaaga saagala akeera kubeera nga ali akikomando saagala akeera kulya kyanja kitategeereka kasita obeera ng'olizza omubebezi kwegendo gyeyo alebadi olw'omukaaga yekyasinza okubeera ng'etuwa sente ku lunaku olw'omukaaga alebadi eyo mbagamba nnyo nti alebadi y'omubebezi eyo olw'omukaaga yali eriddeko okuba mwezi ogw'ekkumi ogw'omwaka ogwedde paka ogw'okubiri gw'omwaka guno kati gwe wena awuliriza pade sirumaga omubebezi njagala ogende obeere ng'ofuna ka alebadi gera oli kwentupeti obeere ng'osiba bobo siba siba na buvunanyizwa atana wese abiri muetan tokirizwa kuberango bebira tutyeyo ka alebad yako genda ku 22 beti oberengo teka mwaka mpisi alebad yeli city yekulembedde bandange sagalanzi je wanunga alebad yewedde kumachanya bwenzi jira na kumacha sawa nyapa katano eja kuberanga yawedde da kitegeza wewe bakanga tojijeyo bobo subidwa kati alebad yeyo njagala tuberenga tambulizako nechi bimba chienta de kudoketi ku alebad njagala tuberenga tambulizako nechi bimba chienta de kudoketi wegendo berengo ufuna echi bimba chienta de kudoketi genda waliku 22 beti oberengo siba china echi bimba omopira guli gumu neba nange banabana koli jibata dewe echi bimba china echi bimba nechi na echi bimba chochiri gumite ulaba umana alumbe chibimba cha Premier League tuwala cha World Cup misuwa ni biombebezi uchiwa nga birese cha Premier League bojayo alebadi ombebezi mpira gwenta deko gendo verengu jayo na chibimba gendo aliku 22 peti verengu siba bobo siba siba na bufunanyi siba matana wese avili mwetanto kuziba kuperangu siba tujayo alebadi na chibimba chine chibimba wala ichiri gumite atenchi laba nyonga chituwa sente ndaba nye chibimba chinonga chigenda kubera nga chituwa sente uluwe ndavide walu waka saja kenda vye baka ita Fernando Jose kali Mexico nkagobere la nyoka za nyazale Mexico chine chibimba chenta de kudoketi kana akasajja bogobera playlist yako buli mupira gwekasiba kalia tekagaba nenze bisowani byange biine ngiri je bitegamu nemberanga mafuna abasajja abo naye mwezo kwetegereza buli mupira ekibimba kya fechi bane tulwawo gendo berengo ofuna ekibimba kati kimuna akatamu ne alebali yenda de kudokiti alebali ndade ko mpira gumu niyo gu mupira gumu guva mugwangara Australia kemba bulire ne gwanga mwekuva naye okusinza kubisowani byange mu Australia jiguvudde engeri ye tutezeemu ne tusengeje ne tubikwata ne tufuna akasengeje ne tusengeje ne tufuna mwemberenge obo mbiso gwo guome nyo kati ebisowani byo mbebe zibira gandi guno mpiro oguli ku alebad ebitundu 9 mu 5 ku buli 10 gusobola okubiranga kutuwa sende kyokka jukira alebadi yombebe zeeria sente kubanga okuba mugwe 10 gomwako gwedde yatuwa sente paka mugwe 2 gomwako aguno nitudamu ne tusumulula erebadi jetu wa sente doza weekend ewedde batu kutemu mu alebadi manyina bagamba petu ya tubatulite bwe kigana kiba kiganye weekend ewedde we batu kutemu kati njagala gwe na uliza pade sirima gombebe zo gendo berengo ofuna ka alebadi kenda de kudoketi oberengo ofuna ne kibimba kenda de kudoketi kana kasaja ke Mexico bane ikapise chibimba no waluwo no mwana wano mu gwangere Australia ali gumite nyoku ale badi omubebezi bisowani je biteze kalate guno gwa ale badi era nago mu gwangere ya Colombia akasaja bakaita ne ya Colombia amanyagawe bakaita Juan e Colombia kapise alebad jenda de kudoketi kati olaba aliye Colombia ajipise go wawa no topika kwata kemfisi kubote kamu gena kutwentu beti oberengo siba neji nebipira alebad nechibimba walai kwa katu genda kupira ngatulia kusende genda kudoketi guauliza pade siruma gombebez oberengo ufuna echibimba ne alebad genda kutwentu beti oberengo siba bobo siba na bufunanyi siba atana wesa habili mwetanto krizwa kupira ngo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wobo ita oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tubebere Arsenal beba gulao Premier League unakuluwa lero Arsenal yegulao Premier League unakuluwa lero kanzije tuberenga tulabate biche biriyu manyi kale katujje.
1: Halo, omwanga mutiabule. Kati wenjo gara mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njisiza. Kati ndiye na mu bitara bya machi ndiye kubala kisi wa guru. Onengera obato ondaba oba mbuze
2: na ye nawe na kugambye mita azibisatu nga wakava mu raundi ekibuye ngo yambuke makindiye hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boyisa kushero katono nyo ekizimbo ogenda kubochira bawo kinene kiri konti farmers center
3: iye kitofu nyo a one stop shopping center yoka edinabo likaronda webyobulimi obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubuulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original ku Farmers Center ekibuye kuba ku nooti 781-362-6688 okumanya ebisingawo
4: Ni muteri kwayo, teri kuzikiza. Wenyegine mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo njumile vya mizanyo awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gezisa emikisa cho ne Virtual Sports za 22bet. Njumiru wa Crash Games, Over Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpya kwa kuwangula. Tori inda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo. Betting anogwe gendeza. Waba miaka habili muetano. No kute wakuru.
5: Alo, alo, get
6: Na yeba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
7: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuruze ya magazi. Ako kekabada katimba kebye misanyo. Kuchari mkatimba kebye misanyo extra.
0: Roi tuwevali nyoku ina chajio kumideko chenda mnyakutonye senya Radio Sapiencia tujatambla na katimba akebe mizanyo echiro echiro na kuruwa lero tuline 22bet wetu wetambla gula u account yosoro kupera ngu simani 22bet atera uberengu wangula kasimbi jangonyo kupera ngu gula u account gina msimu yo wongenda ku internet uja kupera ngu teka 22bet.uk website ya fe ya kupera ngu jau kusimu yo Gendo wali ekigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yisim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awali promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega taku 22bet ensonga zona zibiringa zitambula atanaweza abiri mwetantu kizwa kubera ngo siba chukana wasiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa agamba atya senkasi irungu jya webale berango liza Radio Sapiencia by the way walio muvuka kwenda soma na ye mu primary ngaba muita senkasi tubanga ye kwe walio muvuka kwenda soma na ye mu primary ngaba muita senkasi manyi lwakuba atenze enkola yange yebintu ne wemba na soma nawe wenkusanga e Kampala nsoka kwekengera kati nawa ulizo mbebezi bosango muntu we Kampala nova wasoma naye tusoka nnyo mukiririza munga we walinga mukyali mukusoma abantu bakyuka emyaka giba mingi egiseo ayinza okubera nga yakyuka nabera nga yeyongera omanyi by the way unako lero waliwo kyali wange bamuyita Rubwama Ibrahim erinya lifanagana mukone eri amukama wange Rubwama wano ku Radio Sapiencia na ye ono Rubwama Ibrahim temugamba mwate chaka mukama wange gubasaze nsawo kati wolo mukwano gwange bamwita Rubwama Ibrahim pomusaze nsawo siwa omukivuga wakati banyinze banyinze omubebenze sigera mbuvuyo nze wali abantu abangi sibeerawo ye principal yange e wali abantu abangi wenda bawenti nti wano wali abantu bangi wano waliwe mivuyo buli akuyita kabera kona ko awo mubebezi toyinza musangawo mubebezi munonyeze eri mu busikosiko ngatudde akawe ukamufuwako afunye kajuisike omwana ayenza akatunda nga bwe oba kumazze eri ngatudde kumazzi nengera amayengo bwegeyera andi bagamba amayengo genyanja geyera kati ntule yo ku weekend mbudde wango bwedembe nensaba kajuisi nifuna neche nyanja nindi ya kukubanka ati bwenkera nindi ya are badi ngawe tugendo kupira nga tujiria bwenvano kumachanya paka tanu mba ngeenda kumazi ilantila nyo kubire luzire yu abiru zira wanda wagambo mbebezi huya asonze abana angabati kubutepe wali kumazi nganze ndula bubandu ndewo kuba sawa mkaga paka sawa kuminemu paka sawa imu ya kaunge zisina tabu kuhanga kajui sikaba kajia dheni nga neche nyanja chijia nso mbebezi alebadi njiri ya muche nyanja na kajui wachiri umana akamula akadumula na akateka unga kanyuguga nimbele anga nyua kumpula ampula wekapu guma nga mgamba soko zeyu mufriju wali nibachari wangebe mbambe dena bo kati chari wangebe mwita rubugama Ibrahim leloba musa zensao mchibuga wakati etando uza kasina bako yongere yoke mbawe kutipu yokuwele ngoono kusari wensao kati singa abadena anga abadajia kuona ato alone guwa bero mlala ato yu namusuza no musuza nga alaga ina dilu za guwa ya gendo kuma honga akaba nga mkubia kasende kati ono mbu asanzeri gai nerimu gamba mbu mvubuka osude sente zo kati jukira fe ababebez ezo kodi tewazi tusura tuwa tutegera era na wawulizo mbebez era nguliko radio sapienza tewa kusura ngeyo kodi nubiranga weka anga limu gambi mvubuka osude sente zo kati jukira weba gama anti osude sente zo ya gala gana weka anga nukwata kusaidi yensao oba yempale jobo yambadde oliyo basente zo ina munsao mweziri kati abadai ne mitwalo ja 5 munsao bwe bagambye osude sente zo akute direct yekute ku mukono gogwa ogwa kono awuliyo basente mweziri kubanga mwezi badde ngo manyingo otambula gamba akasente kale kali wano kati neekanga nakwata uyi agenzo kulyanga akavutuke we kali nasigala na atambula kumbe dino ligai libera likusude kodi meri kubira ali maso yodda kati ali maso yabagenda kusalensa kubanga bera manyi side okuli sente kati akulinda mukavuyo na janga kwekulukunya ako mpola kumbe bwata kusala na kajirita banga bani nakuzino ensawo ogendo giroti nga wajisaze na kajirita akwata munsawo na itamu kubanga bera manyi omukono oguliko sente kasta bakangani bagamba ombebezi osude sente zo omukono gwe kwata ko botingo otambula mu kibuga kwango wo manyi sente mweziri ye gayinga not singa gosigale otambula ogamba yi sente zange nzude nzina nganzi uliram kumbe ye anot singa labe side kijo tadde ko sente nga kubira chali wa muri maso kati ne lubama Ibrahim bwe batyo ba musaze nsao chali wa ngi lubama tubera peneti ndeyo ne agaya ega mu isiza mu egali kati mwebuze nga kumubebezi sobolo kubira nga muona abafere tebajja kubira nga batuppa tebajja kubira nga batuppa bajje batwegateko tuberenga tukubwa patero tuberenga tumwabya tubunonye ku sente atana funa mipira kugambye ekibimba kikulembetem then ko sane alibadi eri ku docket alibadi olunkago jimanyi yo etuwera dalaka kasente genda ku kodi oberengo funa mipira genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba nabuvunanyizwa atana weza abiri mwetantu krisba kubira ngo siba uja kunyika star 217 6 bisatu munya hash ubo ita uja kunyika star 217 6 bisatu munya hash tube bere ku star 217 6 bisatu munya hash wetu batu ita mumbira nga bwetambula onakolwa ero kusawa zigenda kubira munana ne kitundu club ya Arsenal agenda kubira nge samba team ya Leeds United wabula tujja mweno game ngo mutende site wa Mikera Ateta by the way ebisinga kweyo game tujja byogera ko wali kumacha sawa zija kubera nya paka 5 na ye njagala kubera ngambalaga na comparinga season ya Mikera Atetanga bakamuenda gani empya season ya wedde ya 2025 2026 then ne season ya 2023 Arsenal basembo kupera ngo bangule chikope cha Premier League omanyi waliwo chali wange bamuita Alex abera mu kwangali ya kata obwedda nsirikira nyo message nga ngambo mbebezi tugeraageranyizeeko Arsenal ya invisible ne Arsenal y'omulundi gune eriwo Arsenal eriwo sawa zino ya wangula Premier League yali badde epuna y'omusambi asamba mu Arsenal eri ya invisible ya wangula chikope cha Premier League nga tekubitwamu iyo Arsenal ya pakatiri Galois Yas oba yagula bira wanga bawangula ekikopo ndoza by the way zijukira Kuludi ogo, tebachi wangu ya kutimia tuti na Motspur. Na wira nga wangu le chikope checha Premier League. Na ye, okusoke la dala, bo gira gira nya, asini ya invisible, asini venga, asini ya birie, satu birie na, asini yali gumite gie mazima. Era, bono ulide nsala yange, chali wange Alex, togama antio mube bezie kubiteneta zemba kwa dendo oza yange na osoro kupira ne iyo nogamba mwena seno mwena seno maksidoma ni yalibada kube ya invisible chisinzira kugwe ndo oza yu. Na ye asana invisible by the way mupaka bayinanga bayinanga Sol Campbell, Cole Toure, Ashley Cole ne Roland Meyer. Kati asano yesa wazino mwanku wa defender yivayina kuliko William Saliba, Gabriel Magarez, Julian Timber, then msambia itibwa Ricardo Calafiori. Ne ye erio juhuli la Sol Campbell, Cole Toure, Ashley Cole ne Roland Meyer. Roland Meyer yomku wa sambi ba wingi baka bimanya waliba gonde bigiri nguizo gamba samba maso akasaja kalinga kataina magumba mumaguru Caroline Maya kali kagonde bigere kati ke yoyo oba gogamanti muba defender basenu mwali mwa ayinzo kuingira mu baka ya timu ya Arsenal ya invisible ya 2.7 bilioni ngo so kulonda nange ngira babulire byange. Then midfield oba defensive midfield yabera ngamu msambi edwa Patrick Vieira ne Gilberto Silva Aparecido abo bibaberamu sawazines eringa pivot ya Arsenal mulimo msambi edwa Declan Rice ne Bruno Guimarães ndozani msambi edwa Martin Zubimendi kati ya ungo tunda mungo gamba ani alipata ingira mu pivot ya Gilberto Silva then ne Patrick Vieira. Ino maso mwa forward zine wa attack Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires ne Frederick Lundberg. Sawa zino umaga amaga muko mwataka ya seno Bukayo Saka, Martin Odegaard, Kai Havertz then msambia itibwa Victor Gyokeres. Nonda mwabo siga Martins jayobo nane nonda mwabo bendo ozanti boino kuberanga ogerageranyizako kusinza kulevo boinzo kuberanga ogerageranyizako okusinza kulevo ngabo itambula na ye botunulira aseno ngabo eri by the way Alex nze kulwange betunulira aseno ngabo eri omanyi Arsenal ya invisible bayinanga goalkeeper James Lehmann yali akwata yali goalkeeper mubi ne atesi yali omulunje nnyo ndiye keeper atukiride ali waggulu nnyo James Lehmann oyo kati Raya nga tali mukajabangu ndoza nti Raya yali asobola okubeera nga akwata ku Arsenal ya invisible by the way nkubulia ndooza yange James Lehmann yali goalkeeper wa maanyi yali goalkeeper mulungi ku timu ya Arsenal nenze kulwange ndooza nnyo nti ku mirembe egyo musioni ya 2.3 billion nga Arsenal bawangula ekikopo nga tebakubiddwamu wala James Lehmann yali goalkeeper mulungi ne nze nyinza okugenda ne David Raya bimbagira agalanyisa mu bimukobe ebitongole ntandikidde mu ggoolo bwengerageranya bwe nti ndooza nnyo nti David Raya yali asobola okubeera ng'akubamu ng'akwata mu ggoolo ya James Lehmann. Lehmann neti yali kulukipa mulungi wadde ne Raya naye akola ensobi ne juzi namulaba ku timu egwangira Spain ng'agagana naye ndowooza nnyo nti bw'abazze ku lunaku olulungi asobola okubeera ng'ameka James Lehmann yali kulukipa mu Arsenal ya invisible kati mu right back ya Arsenal ya invisible ndaba nyongo msambi aitwa Julian Timber asobola okuvuganya bwabanga mulamu ngali fit Julian Timber asobola okubira ngavuganya wabanga mulamunga ali fit nze kulwange okusinza kunze mpagambye buli kyemba opinion yange nawe osobola okubeera neiyo era natulamu nadala mu abalaba abatandika okulaba kapiira ng'obudde bukyali waliwo abawulira ebiwulire asena yasemba kuwangula kikopo 2-3-4 nekomaole nekiwangula kampeeni ewedde 2-5-6 njagala oyo abadde ajja agoberera nze kulwange ndaba nnyo timba waba mulamu asobola okubeera ng'azanya mu right back nga mulamu sigamba bino byalwalalala ng'awenyeggera kati mu center back manyi waliwo ebitongole byesobola kukwata mu kwaseno ya invisible byenkulonderamu byebyo byenda wenyinza okulowooza nti nsobola okunyigawo abasambi abali current ku ttiimu ya Arsenal kweri eyawangula ekikopo nga tekubiddwamu omusambi ayitibwa Gabriel Magarez omanyi baakubanga center back wakati wa Kulture ne Solukambo kati Solukambo yali perfect nnyo oyo yesinza mujja mu baka ya ttiimu ya Arsenal eya invisible naye ndowooza nnyo nti Magarez asobola okubeera nga replacing omusambi ayitibwa Kulture mu center back eya Arsenal ya invisible by the way nali ndaba interview ye yaliko omusambi wa ttiimu ya Arsenal ayitibwa Emmanuel Ebuwe nga bamubuuza Arsenal ya invisible olowooza musambi ki eyalivudde mu Arsenal eno nabeera nga asobola okutandika mu Arsenal eyo yawangula ekikopo nga tekubiddwamu yagamba ye musambi ayitibwa Gabriel Magarez omanyi Magarez ng'oggyeko okubeera nti mu Brazil ababrazil akapiira babeera bakategeera naye amaanyi ago gateekamu ne karakita eyo emuteeka mu Arsenal eyo ya invisible nze kulwange Kulture mujjawo nindeeta Magarez n'akuba center back ne Solukambo ndowooza nti Magarez yali asobola okubeera nga akuba mu ttiimu eyo eya invisible okusinza ngo ebiri kati Kulture mujjawo nindeeta Gabriel Magarez okusinza kunze nze ng'omubebezi then omusambi omulala gwe ndowooza nti yali badde asobola okubeera ng'azanya mu eyo Arsenal ya invisible yali badde omusambi ayitibwa Declan Rice Gilberto Silva yesi yali asamba bulungi naye ndowooza nti Rice nga ali bulungi n'omupe yalinga ne Patrick Vieira w'ebiseera ebyo eyo midfield ya Arsenal yali badde ya tap kati Rice naye mulaba nnyo ng'asobola okubeera ng'azanya yali asobola okubeera ng'azanya mu ttiimu eyo Gilberto Silva nabeera ng'ava katebe wadde yali mulungi nendowooza nnyo nti omusambi ayitibwa Declan Rice bw'abanga azze nga mulungi nga bwe tumulaba bwabadde ajja akuba eddiba kwasanole ku ttiimu ekwanga erya Bungereza Rice atuuza Gilberto Silva w'ebiseera ebyo yali asobola okubeera ng'amutuuza Rice nabeera ng'azanya ne Patrick Vieira kati nno nondamu bamunabamu omanye eyo ttiimu yali eri gumite okufikisingamu abasambi ayina okubeera ng'omusambi ali gumite nnyo so omusambi ayitibwa Declan Rice ndowooza nnyo nti yali asobola okubeera ng'afiitingamu kati n'omusambi gwe ngenda okubeera nga nsembe ayinza okubeera nga yali badde asambamu eyo ttiimu yali badde omusambi ayitibwa Bukayo Saka naye njogera ku Bukayo Saka oli omulungi so ono ennaku zino abotola oli Saka abadde yeewayo ng'asambira ddala akapiira kubanga Fredrick Lumbag muwingi mu right back gye yayitanga ndowooza nti Bukayo Saka yali badde nga amusinga Saka nga azze nga ali bulungi nga ye Saka owa bulijjo yali ng'asobola okubeera nga atuuza omusambi ayitibwa Fredrick Lumbag tetuganye Lumbag yali mulungi naye nze ndowooza nti Bukayo Saka nga azze nga ali gumite nga ali steady yali badde asobola okubeera nga atuuza omusambi ayitibwa Fredrick Lumbag waliwo anaŋŋambye omubebezi ttiimu ya Arsenal eya invisible ng'ogyabuluza nedda tukkirize neno ttiimu eri current erimu abasambi abalungi ge mazima erimu abasambi abalungi neri yali mukaba abotola togamba mbu yonna yali nnungi nedda mwalingamu ababotola so nze bwombuuza ku ttiimu ya invisible abasambi abali badde basamba mweyo ttiimu ye David Raya goalkeeper Julian Timba Gabriel Magarez Rice ng'asamba ne Patrick Vieira Magarez ng'azanya ne Solukambo then ne Bukayo Saka okubeera nga azanya mu kifo ky'omusambi ayitibwa Fredrick Lumbag naye lwakuba Saka ennaku zina disappointing naye ng'amba Saka oli ow'emabega abadde asamba obulungi ennyo Lumbag abakubeera ku ttiimu y'akaseera kano Obasaka nabira ku timu ya Arsenal ya 2-3-2-4. Saka yali tuzanga Fredy Kulumbaga nga ali bulungi. Sibino byasambe naku zino. Declan Rice yali badde nga tuzo omusambe aitwa Gilberto Silva njikirize ekyo. Tetuganya ba Gilberto Silva yali amanya kapira ne Rice singo mpeya linze ne Patrick Vieira mu pivot. Au Rice yali badde nga yenyigawo Magarez okubira nga jamu omusambe aitwa Kolo Tulen Magarez BD eno mutima. Echa mazima yali badde asobola okubira nga zanya mu park eyo. Julian Timber nkugambye mu right nga ali fit nga ali bulungi asobola okubira nga zanya then ne David Raya okubira nga tuza James Lehman. So ndoza Alex kiwabadde obuuza nti kuyitidde mu bulungi sigama nti ekyenjogedde kye kyenkomeredde nawe osobola okubeera n'endowoozayo nobeera ng'okubaganyamu awo n'okompeyaringa n'ogamba nti yo mbembezi wano wagambye nga Saka tuuza atya Fredrick Lumbaga kati gweoba walaba Fredrick Lumbaga ne Saka atali ono Saka ali current ne Saka oli abadde asamba obupiro biri serious Lumbaga yalinga ava ku benji Rice ku Gilberto Silva Gilberto Silva yes yali amanya kapira ne Rice yali asobola okupira nga amutuuza Gilberto Silva nalindira katebe so byebyo tugenda kira mukumula muko naye gwe atanaba kubeera ngaofuna mipiira ku kodyo mbebe zigenda ku kodyo obeere ngaofuna emipiira genda wali 22 bet obeere ngaosiba bw'oba osiba asima na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 okukizibwa kubeera ngaosiba kugambye eri siti ezikulembeddemu ye alibad guli omupiira gumu guzanya ku makya ngenda okujaala okusaawa nnya gujja kubeera nga guwedde then kosa n'ekibimba ekibimba nakyo kwe kiri ku docket kigenda kubeera nga kizannya esawa yonna nolwekyo genda ku doketi obeere ngaofuna ekibimba ne alibad ekibimba kyekikulembeddemu ekiro ekyonaku olwaleero genda wali 22 bet obeere ngaosiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 okukkirizibwa kubeera ngaosiba ojja kunyiga *217*34#. W'oba oyitawo ojja kunyiga *217*34#. Tubeere nga tubebeera mpulampula. Banange Alex yeno debate gye walese waliwo ngambye wano ombebezi naye njagala mwogere nga walabanga emipiira si byakuteebereza olwokuba owulira ennyambo lizito wa Gilberto Silva mbu Rice tasobola mutuuza wamulaba Gilberto Silva ngaasamba ffe twalaba emipiira netugiraba netugyozaamu Rice yali atuuza Gilberto Silva midfield ya Arsenal ng'erimu Patrick Vieira w'ebiseera ebyo ne Declan Rice alalalalala muganda wange yali badde ya tap bano baguma Rice Bazubimendi ala bali badde balindira ku benji gwe Rice nga mulamu Vieira ye yali tavaamu ne Gilberto Silva ye ajivaamu kakati no yembeera eyo kale nenda mukumulamuko njagala buli awulirize ombebe zigenda ku doketi obeere ng'ofuna emipiira alibad nkugambye egenda kubeera ng'etandika ku makya subuhi ekibimba kitandika kiro kya nakyo kwekiri kigenda kubeera nga kizannya olwo naŋŋambye ombebe zinzigyeyo ekibimba n'ekyoleese nange kennyini nkirowooza kavuma Rollins webale kubeera ng'oliza Radio Sapiens agambye ali mundeeba Kavuma Rollins mundeeba ajyeyo ekibimba agambye naye ombebeze ekibimba nkijyeyo naye ndaba nga kyoga ekibimba nga bw'okigabye nange we mbadde nkirowooleza tobalabula kavuma tobalabula tolabula basajja baleke mbagamba nyo ombebeze tali akataka ekyo ekibimba mugenda kumbuli olunaku lwaleero olw'omukaaga nga wenyitadde ku doketi Ben Yuka agambye ttiimu y'abantu gy'otadde ku kibimba njitaddeko nkigenderedde toli abaana nga bapika bagamba nabo webasuubira eyo ttiimu y'abantu gyendadde ekibimba gwe kijjeyo obeere ng'okiteekamu ak'empisi genda ku 22 bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 okukkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga *217*34#. Nyiga *217*34#. Agamba tena kiri ya Mary Maya agambye obubebezi onkutudde omutima ttiimu gye mpagira n'ogaba kolekitisiko bweti kati okuwagira n'okulya sente yawulako kimu oba oyagala sente oyagala timu ye wangule nange nyina timu je mpagire liye mugwanga ya Spain naye bwembanga ndaba yina jezanya nga bagenda jikuba njekera boyekezi kati ompira gwenda de kibimbo ogwo mugere mugufune genda 22 beti omirengo siba neka ale bali gendo berengo kafuna ne package zindala zona kweziri ku docket nyika sita bibiri kuna msamu sita bisatu mwenye hasho uja kunyika sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hasho katono nyoka tuweko mbubaka mnuzi je tugende mchitundwe chisembayo
4: Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumile vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho, ne vacho sports za 22bet, njumiru wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio uongo, betting anogwe gendereza, wabamiaka habili muetano, na ukuta waguru. Alo, alo, get
5: Tenda munyaka tunye senya fama
8: Oh mana nasanga You're the best guy Oh kuri yoko sanga Nasanga Kasimu kasam sanga You're the best guy Oh kuri yoko
5: Radio Sapiencia

0: Alright, wabali nyogwe na jie kumideko, chenda mnyakito nye zenya, Radio Sapiencia, yabule dachika musambo zijude, kupira nga tukali, kusawa zigenda kupira musambo gwe chiro, wejo kupira nga mkwere kereza, atolo program damwe suubi, nenansera, Edward Lualukove, jia kupira nga jia, eberenge kuongira yo. Yenze pade sirma gombebez, kuchabe pira mpula mpula, ne 22bet, gula o account, osubro kupira nga usiba, ne 22bet. Changu nyo kuwira ngo gulao account kena msimu yo wogenda ku internet oja kuwira ngo teka 22bet.uk website ya fe ja kuwira ngo jao msimu yo gendo wale chigambo register chinyi game juza ambie bakusaba kuli amanyago nini namba yo namba yesim kati wali awagenda promo code oja kuwira ngo teka u akatimba wagenda promo code oja kuwira ngo teka u akatimba then nyiga mchigambo register oja kuwira nga wega taku 22bet ensonga zona ziberenga stambla mipira jone jiri yo unakulwaero unakulwencha kusande kumande matu ingida champions league eri jona ku 22bet kwe jiri option zisi ona kwe ziri agado kuwira ngo siba kubatevi agado kuwira ngo siba kulive in pre wakaita akabao agado kuwira ngo siba kukadi makona njogere chinde kechi byonna ujja kubira ngo bisanga ku 22bet abazanya bacho games namwe mujja kubira nga mukirumba ate bacho games ensangi zino zigabira dala ka sente nolwekyo siba ne 22bet uberengo wangula kubanga okuwangula kwe kusinga buli omubera ne aim mu mutima gonti oyina okuwangula waliwo abekubagiza sibu omuyaye n'agamba mbunze ndabika sobola mukuba sente ani akulimbye gwe ulizo mbepezi uberengo ulumba lisiti zimba gambi katinga we gamye ti unako lero gendo berengo jaye chibimba chombebezi gendo berengo jaye chibimba chombebezi gendo ali 22bet oberengo siba chine chibimba chwa Ronald boyogere agambi ombebezi echa mazima bagenda mukwata mu devu choyogedde chenyini nange wenda ba kati gwe gendo jaye chibimba abana baba no bakiwagira bagamba timu wadoji kutte mu devu ketujikwate mu devu nefe tuberenga tuli ya sente tuberenga tuli ya sente kale wachiri woboji wagira timu jenta de kuchibimba bwekola chetu jitumie ugane kaba mirundi ebiri ii tukabira bubonero ne chwaruna de weyogerere ngo yekera nyo angambi ombebe zitimba gina jikuwa tamu de bujota de kuchibimba ii kuja ye chibimbo jiyo neka alibadi kenda de kudoketi kugenda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atanaweza habili mweta ndo krizi wa kupera ngo osiba uja kunyiga sita hapiviri kupina msambu sita bisatu mwenye hash yekodi hape kwa ino kupera ngo itanyiga sita hapiviri kupina msambu sita bisatu mwenye hash tuberinga tupe pira mpura mpura kusita hapiviri kupina msambu sita bisatu mwenye hash tupe pere kusita hapiviri kupina msambu sita bisatu munya hash woboitao birengo funa kumipira kwata kutuna ke mfisi koli na gena kutentu beti birengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atanaweza abiri mwetanto krizi wa kupera ngo siba kodi erista bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash woboitao ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tuberenga tubepira mpola mpola timu ya mwesi jirumbye timu kwato bubi wabula fetu wakala sendi obe wangu de obe kastekula chetu wajitumye fetu wakala sendi hii fetu wakala majia titu ina chilala chetu wetaka tu wakala sendi mbele berenga itambla tu wakala majia ulichimu chiberenga chitambla by the way nga tumaliriza abangu wera ku TikTok mwenda kupira ngamba tera yo ko kubimu kwebe bifananya oboli awone mipira itugenda kupira nga tusiba kuluna ko lomukaga ku TikTok mungoberere TikTok eri pade serumagombe bezi TikTok eri pade serumagombe bezi mungoberere ku TikTok kugenda liking or following atino ku liking or liking TikTok eri pade serumagombe bezi kati ku TikTok nyina story jengendo bakolera Rio Ferdinand nga tibana wana kusala musango gwa maliste kumaliriza kusinza kwa bitambula aina gwa badajie ko mujozi amusinga nyina gamba ke bwe leto mujozi kwange wanyima aniste wa wangula Premier League ya 2012-2012 Manu ni wangula ya 2012-2013 kati Rio Ferdinand yes jukira aliku timu ya Manu ya biserebe yes ungo kubira nga damo ayambala omujozi ugweche chikopo nga Manu seba jijeke chikope echo wawira wachua Manu kwa ya mali ya mchio kubiri na ye agambi omusajja mpo omujozi mpo mudali gwange na mkwate tai kati abangu era ku TikTok ngira kupira nganchi batirayo TikTok eri pade siruma gombebes berango ngoberera mpola mpola atina yo tuitira ye mbira tubiranga tuji tutambuza mpola mpola mwagala emipira abatapika nyo nogamba ombebezi nze njagala onkolere woti kugenda ku TikTok oberengo ngoberera embere berenge tambla kale njagala kupira nga nkwerekereza tugenda mu program damwe subi ne Nansera Edward Lubalukovu kugambye lisiti zikulembedde mu chechibimba ne Alebadi. Alebadi yono mkaga yeyo gerera yatuwa sento kuba mugo kumigo mwaka ugwede pako ugo kubirigo mwaka guno. Gubali mieze jari u. Ngabuli wa mkaga tukera kubanja. Nina principle yange. Nemku sanga angulia chiko madonga wafunye Alebadi yombe bezeru mkaga kubange wira shua. Tuwa tuino kubira ngatulia sente. Kati nkusanga angulia chiko mandu. Tuja kufafagana. Njagalo kere ngulia wachiri akanyama ngosika kuchifi. Wachiri kira kuchenyanja zo. Mbebe zorumu manyo kira kuchenyanja. Nibera ngantambuli zeyu. Kumachia. Hei. Bulia sende yomu indi ya uoma ya patero. Kira kubomu. Saja kira kuchenyanja. Nzeka statulia Alebadi. Yolonga guluvano kusawa tanu. Nsivira ruzire rifoti beru. Kubera ngandia kuchenyanja. Murungo wanema. Sagala nyomi vuyo. Manjina bagambi sagala mivuyo. Kati. Rifoti beru. Yo avera yo. Avera yo space. Bakola kona burungi kati jensibira norecho Alebadi berango jifuna gina kutentu beti uberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atanaweza habiri mwetando krizba berango siba kodi yeyo sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tusingani wali kumachia zibera nya pakatan tujia kujia tuberenga tuita mipira eja Premier League ingawe jigendo kuzanya Arsenal yerimu ali kickoff. Unauli ya Nansera ali kickoff. Abanene batabula. Nansera una tuse mwagizi wa Arsenal na ye ali kickoff eyo. Maliride kusawa mukaga. Abagalize. Abagalize amachama lunch. Mweraba.
1: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ya ngasi. Eye 22 bet. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abiri mwetano. Bubu sibaka sente, sibaka kata kuruma. Tuwaiso ze sawi ndala. Time check. Aisa waziweze musambu. Esitiro. Time check kutusu wako. MTN momo. Sasula momo loni yomu bude. Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa. Airoze ule mkasera woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star.

y'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa.